0: bum jël ci mom sen ko jam ñi digal len ko amar la mom tamit fi lu amrin la ittanibu benen bi mune udqulu fi zilmi kafatan bobu tam amar la manam fi lu ma fi fi lu amrin la moy udqulu duggulen ñan julit ñi yeb udqulu duggulen fi silmi ci jamm ji kafatan yeen ñep silmi dana firi jamm silmi dana firi dina silmi dana firi yalla moy salam rek duggulen ci dina ji yeen ñep wala duggulen ci dina ji duggal seen lepp manam aya bi dinañ ko dege ñaar yeb udqulu fi silmi kafatan kon yeen ñep duggulen est ce xam nga ni ñep duñ mëna dugg wala kon duggal len sen lepp bo deme bay bokal ak sa lepp bum ci mëna do rek yomb moy sa lepp bok waye nak moy makhama ma ca kanam ngay daw diko yotu di daw diko yotu ba kérok nga télé wala fatu ñew rek nga fatu moy udqulu fi zilmi kafatan duggulen te duggal sen lepp wala duggulen manam duggulen yeen ñepp wala duggal te duggal sa lepp ay bi dañay firi lolu mu melni ñepp dugg mom du jappandi dedet waya nga duggal sa lepp ci diine hit jappandi wut waye nak nit man nako nit man na ci jëm di ci jëm ba fang ci yam duggal sa lepp ci diine moy lan moy jikko bim sen jox ñuko mu joge ci yunte yalla mat muy jikko bu mu yonne rek bu ñëwé fexel nga capté nga jël bobu am bobu fi lu amrin la ci ñettéli position bi ñentel bi mune wabil walidayni ihsana mom itam amar la moy ku yalla denk baye ak papa ak yaay mo refetal jëme ci ñom bu fekke ñi ngi dundu bu fekke dañ faatu ni nga refetale jëme ci ñom moy da len ñaanal yalla rek waaw feeg yaang len di ñaanal yalla rek yaangi refetal jëme ci ñom bu fekke ñi ngi dundu wala kenn ci ñom mu ngi dundu nga refetal jëme ci ñom moy lepp lu mu aajo nga taxaw ci rek lolu moy wabil walidayni ihsana jikkom la hon bo xamne mom tamit jël nañ ko yonni ñuko wa athimul ba'isa al faqira juromeli position bi benen filu amrin ñew moy wa athimu lele moy joxelen mo xam ñam la wala lu mëna doon waye joxelen ñi ñak ñu neew doole ñi wa athimul ba'isa al faqira bobu tam benen amar la filu amrin la bo xamne ñew na ci alquran ñi sen ñuko nañu mom itam su ngeen ko mané jël len ko capté len ko ci jikkom yi la bok benen bi moy jurom benel bi waqulu qawlan sadidan ju jup su wax joté wax len lu jup parce que lamagne yakna sey lamagne yakna digenté way jur ak dom lamagne yakna deuk lamagne tasna digenté rew ak rew amna rew yo xamné sen xex yi ci bind kat yi journalist yi ak yi mel non la jogé bind ba siwal lo xamné ken xamul lan la ba mujjig fini jog mata lamagne nek lu gara mata mu ni waqulu qawlan sadidan bobu tam benen jikko buñ jëlé ci mom sen ñiko moy bu wax joté nga wax lu jup bu nopi joté nga nopi benen bi moy jurom benel ba waqulu linasi husnan ba ngeen di wax mu jëm ci nit ñi wax len lu rafet ndax wax ju ñaaw man na ñaawal ëlëk wax ju rafet man na rafetal ëlëk way wax ju ñaaw man na ñaawal ëlëk waqulu linasi husnan wax len nit ñi wax bu rafet amna digënté bu yaq bo xamné nam yaqo bu fekkon né téyon nañ ca wax ju rafet danañ continuer del dajé waat waye nañ yaquwante ak nañ takale ko mota bëgg nañu dajja ta mënuñu dajje wat mota lepp aduna ñek la amna sey bo xane ba muy tas lañ waxante ci wax ju ñaaw taxna fi ni buñ bëggona delu wat problème la nek so waxe jabar dana xalaat ne man de bala ma fa joge waxna fa ay toj de saga na len wax len musiba wala bude ku goor gi le mune ah man kay kuko bala mako bayyi mom saga nako waxnako lu ñaawa legi nak est ce suma ko bëggaté dana soti waye su fekkone dañ andon ak seen sago buñ mané dem buñ manta dem ñi takalé ko ku nekk sam sa kaddu ci waqulu linasi husnan xam li ngaay wax te jëm ko rafetal bu ëllëgé bo bëggé déllu gannaaw ré day yomb da ngay kol rek ni ah man de diw ma takalé ko no way bëggan nako bu ko défé ñi né diw naka mëna amul problème man kay mëna déllu wat duko waral parce que bañuy takalé ko waye li nga gis ci yo xamné bu tassé mbokk ga sa day tass dañ doranté yobbu wanté sëriñ saga wanté waxanté lu ñaaw ba nga xamné loola dana tax buñ bëggona déllo wat sey duñ ko mëna déllo benen amar né wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa té lool sax dama ko émalé ci sey rek ak ci sample waye lool dafa continue ci mbolém andi rek même and ak sëriñ bi ak talib bi ak and ak boss bi ki ko liggéey rek mbolém xéti andi non la su fitna ñëwé seen digënté bu ngeen dalé rek ñi ne ku ne tek wan la yoon su ngeen dalé rek mën ngeena dem bé bu ngeen bëgg déllu wat mu yomb waye bu ngeen dalul nak da ngeen def lo xamné bu ëllëgé li ngay def rek moy réccu motax mu ne ci jikko mi bokkon na ci bu ñi seen ñun moy waqulu linasi husnan bu wax joté ngeen wax ñeek ak tran motax ben way ñew na fekk ko mu ngi tok ci jakka ji mom ak sahabay mu ñew rek ci seen bor di sebet manam xama dafa dof wal daf leen di ñaawal sahabay ñom liñu gisoon moy ki daf leen di ñaawal dañ ko wara door way daf leen di dedet bayi leen ko ñu bayiko mu saw be pare mu o ko mu ñew mu ne ko li yalla mo la ko natto su ñewé dafa wara genn way buy genn na dafa wax na nga sutural sa bop manam nga wut fo laqut nga sutural sa bop yow nga ñew ba ci kanam niñ du ni ha waxal ko xolu dafa dofam dofu dam dafa xamadi way waxal nako ba nga xamne ne sa bay jël len ndox ngeen soti ko ci manam waqulu linasi husnan nit mënu ko ci jot waye nak faaw ñu top ko te moy ñi roy ko ci benen amar bi di jurom ñettel moy wa ta'awun 'alal birri wa taqwa moy dimbalante ci ñeek tiranga ak ragal yalla wa ta'awun ba ta'awun def ko teug tafa'ul moy defal ma li nga man ma defal la lima man manam amna lo xane man man nako yow mënu lako ma defal lako amna lo xane man bëgg nako ta mënu mako ta yow mën nga ko nga defal mako lol moy ta'awun motam mu teug ko tafa'ul nga def ma def 'alal birri ba ta birru bi alquran di jangale nonu mu ngi melni hasana de nga mu ngi melni fadlu da fay yaatu ba do xam num tollu mbollem xeti mbax yi duguna ci albiru motax yalla tuddé ko bopam albaru so demé ci 99 si dang fa fek albaru wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa muy mba ñek ak tiranga sen nañu wax nañu ci alquran waqfasu aymanukum benen filu amrin la moy na ngeen bay xel ci ngeñ na ngeen fonku seeni ngeñ moy lo xamne dama bëgg nit ñi gëm ne man mako def wala defumako nga ne ñi ne naka la ko nit ñi di mëna gëmé nga ne faaw ma tuddu yalla rek dello ko ci yalla rek bu nit ñi xamne man li mako def wala defumako mu ne lool na ngeen ko moytu ngeen wattuko manam su ngeen déme bay gëñ ngeen fexé ba gëñ dëgg ndax so gagné lu doou deug ñaari punishment man la ci fekk benn bu ñëk bi moy punishment ni aduna benen bi moy punishment yalla kon waqfasu aymanakum momitam moy baye xel ngeñ te gis nga ngeñ nim yombé légui gagné rek fuñ tollu ñi ngey gëj surtout businessman ni nak fukkel ba mu ne awful kayla isakiltum benen amar la bu mu yonne mu ne na ngeen matal pc yi ak natti bu ngeen di pesse wala ngeen di nat lolou mom day delu ci ñi nga xamne dañuy yëngatu ci business mom filu amrin la bo xamne dafa diglé bu fekké da ngay nat na fess bu fekké da ngay pesse na daanu boy nat di natal nit ñi jaay leen pot boba boy nat di jël ci nit ñi mom nga wara naté so natale nit ñi ci balance bi wala nga pesel len ci balance bi jox len niki jaay nga len malo ñom ñi am dugub nga bëgg ko pésé nga dem outil benen balance bo oytu amna amna lu laqtu ci biir ñakul lo fa laq lolu motam ne awfu wa awfu al kayla isa kiltum wazinu bil qistas al mustaqim ngeen di pésé ci balance yu mandi mune fuk ak ñaar kono ma sadiqin ngeen and ak way deggu yi manam bo delo ci alquran da ngay fegne da ngay gis ne di manam alquran yeb ben topic rek la am ben topic rek la am liko commencer fatiha alif lam mim ba minal jinati wa nasi ben topic rek la am moy yunitu yalla muhammadu lay jangale sallallahu alaihi wasallam yunitu yalla muhammadu rek lay jangale so dege mu wax la lu bax pour mom la so la waxe safan batay batay rek yunitu la lay jangale mu lay jangal wuti gim uti ak lolu mu ngi melni nga am sa ñaari dom ñi jang nga dajale len benn bis nga ne kenn ki yow mom ku bax nga yow mom jamono bu ne yaangi jang jamono bu nek yaangi jang yow mom sa lesini bo ñewé rek yang koy jang waaw kenn ka ngi tok kenn ka ngi tok legi ngay wax kenn ki nan ko ngay wax kenn ki nan ko yow ya bax yow da ngay jang sa lesini do nelaw bu nelaw bu fajar joté da ngay jog yow julli kan nga xam nga ne kon ya nga wax lu bax jëme ci ki wa ya nga xass kenen ki kon ya nga xass kenen ki su fekke da nga dang len dajalé nan ko yow ya kenn ki tok nga nan ko yow ya bon yow waxtu julli do julli yow sa lesini do ko jang kon ya nga xass koku wa ya nga tag kenn ki mota alquran itam non la ben topic rek la so dege dal mune inna a'tinaka al-kawsara mbax gogu yunti yalla matako mom so dege mune tabbar yalla abi lahabin xamal ne mbon gogu dafa dem ci nonab yunti yalla momadu motax danaka topic bi yeb kenn rek lay jangale kenn rek motax kenn kogu manam jappandi hut pour kenn ci jami yalla yi man ko jot ci mbax waye nak lolitam du tax nit ki ya fus da fay jog rek su deme bam yag mu yegne def na toj toj so yebo mo xamne def na toj toj te nit la waye bamu jëm ci delu gannaaw de ta xamne lim def du nonu lolou moy lañuy royé yonenti yalla manam nit ki bum nagone joom na man amane kay fini ni yakuna ba para rek may ba dal ma dem defi luma neex legi parce que man yakuna nako iblis waxé won dotuma baxlé comme dotuma baxlé na xaral na yakuna waye bu fekke dem nga ba yeng na toj nga rek def nga jefe jefe rek moy yiri yi tilimna wala yaram wi tilimna nga dem outil sabu ak omo ndox mu doy raxas muset lolu ci bax ak yalla gi la bok bu don ci xalam biñ dekk ñun bobu du soti waaw ñun mënuñ lolu way ci yalla mom la taqnutu min rahmatillahi la wax manam man problème bi man te reey ba bu fekke dang ko reccu delu gëna yalla du lako balal way reccu nak lañ wax waxuma astaghfirullah bo xamne dang ko wata gëmulako bobu mom waxuñ ko motax comme wër wi dafa duggu dafa dor muy wéru gam té ñun bokku nañ ci mutassawi fone yi gëm né man nañu dajé waxtané yëneentu yalla muhammadu manam sallallahu alayhi wasallam ñun gëm nañ lolu xam nga manam lolu bo gisé isituma lay wi dama daan def bu waxtu wi joté ñi jël programme lay ndax gam war nañu gam wala waru ñoo gam nangam nangam yoyu daan nañ ci sonu lo ay lolu man dama dem yag ma gis na ñi tut ko légui sax jërëtut ko manam gam nim amé solo ak nim nekké luñ wara def nga xamné daf lay urné hëduna bi yépp nga magal seeni mbokk yi di magal fiñ amé nguur di magal ay tiaxan yaakar na né kon magal jëm juju lool jërëtut ullahi sax légui mom kay dang koy bëgg rek hand ak nit ñi def ko ko bëggut ba waye lay sax da naka duko jërëti légui ndax topic bi yé ben topic la moy alquran fuñ dajé diko waxtané rek ñi ngay gam motax alquran non ñu ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa sifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un aya 56 be 58 borom bi tabarak wa ta'ala di wax ne yen nit ñi mbolem nit la wax nak ya ayyuhan nas qad ja'atkum dikkal na len ci deug deug mawhisatun warakat min rabbikum tukki ci sen borom manam amna ku len dikkel kan la moy ko xamne limi wax mom boko degge de nga waru boko degge tan nanguko boko degge tan nanguwolo ko nak du taxam nga waru ay dang koy degge nang ko moy mahisa mahisa moy ware kan la yunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbikum sen borom way wasifaun lima fi sudur momitam da fay fajj ki len ñewal non da fay fajj denni xoli seeni jefe jefe ak seeni problème seeni fitna ak seeni yi ngeen di dugg def lo warta def yoyu ngeen di def da na koy safara mom nim koy safara ay moy top ko te mu deggu ci yow rek te baye rek muy seppi ndank ndank di seppi ndank ndank yobone yi nga xamne mom nga baxo mom nga jikko ba kérok muy jeex bu boba bu deggo ci yow la ca jeexut la ca dess mu dess ci yalla waye mom sifaun lima fi sudur la mom safara la mom waye safaram bi nak nexuna gis parce que bo yagar na safara bi moy ndox mu ñi naan wala dedet du lolu docteur la buy safara xoli waye nan la koy safara moy bëgg ko roy ko rek ndax tay nima ubbe ci ay jikko yo xamne bari na lol ci alquran waye ma tan na ci rek luma 12 yo xamne bu ci nek rek yalla daf ko sen jox ñuko ñun ñep nañu jël leen ko mu ngi joge ci man de nga jaar ci yunti yalla muhammad ñew ci yeen legi jikko yoyu moy wasifaun lima fi sudur da fay safara xoli du denni xoli la alquran bu ne lima fi sudur nga fagne denni bi la waye li ci bir denni bi la moy xol bi moy nit ki waye moy li gëna mëna fébar moy li gëna naqare faj yaram dana fébar bu la nexé dal dem l'hôpital tay nan garab wala serigne bo mëna dem bu la yalla dimbalé rek man na faju waye xol bu fébar nak mom xex deug la laaj sonu deug moy tax mu amna ko xamne xolam bi so dikonté ci mbirum jigen ni doko japp dedet fofu mom yalla dimbal nako ja munuko yobu fenn waw mono fexé ba japp ko ci amna ko xamne soko diké ci walu jigen manoko japp ci njub njañ boko diké ci halal japp amna ko xamne boko dikke won ci walu alal manoko ci japp boko jikke ci jigen japp ko amna ko xamne manam dal mu ngi melni kenn ku nek rek amna xol bi febar bi fum gëna feto motax mu ne wasifaun lima fi sudur mom moy safara xol yi waye xol yoy muy safara hitam manam xol bi faaw mu gëm ko te nanguko bu ko defé muy nan garab ga mok mom waxtu juroom yi garab la waxon na ko ci benn programme fani waxtu juroomi garab la juroomi julli yep juroomi pengu la waye limi faj ñikoy fajo bari wut ndax ñu bari dañ ci gor gorlu waye est ce fajna ba jeex dedet est ce mu ngey faj xam waye dal gor gorlu rek bum la ko téré def moy wasifaun lima fi sudur jang alquran garab la bu joge ca mom lenga saraxé garab la wax ju rafet garab la yaag mom ba yima konté won bo ci dem rek garab la bu nit ki di nan ba nga xamné mon na am li shifaun lima fi sudur dana ko dikkel bam am li ñi tuddé qalbun salim muy qalb bu set wé ci qalbu wër comme ni yaram di wéré ba nga yegné té man mom wax dëgg yeguma dara ci sama yaram légui yeguma dara ci sama yaram ma ngi am jamm ma ngi ki lool da fay am moy jasadul zalim moy yaram wër waye xolitam non lool la laaj waye lu jefe la moy xol bu wer moy wasifaun lima fi sudur kon mom moy docteur bi waxu dan batay ñettel bango alquran ne kelen dikkel bok na ci moy waxu dan njub la du ne dafa isi njub rek waye dafa nek jëmmi njub manam mu isi jëmmi njub ak mu nek jëmmi njub du ben nit man na isi njub te do nek jëmmi njub manam nit dana wax njub te njub gam wax ben du koy def wala lam ci ay def dana ci def way du def yeb amna lu ko ci yalla natto muy def lenen lu outé ak lola te téréwul mu ngey wax waxi njub waye yenenti yalla muhammadu mom du lool mom jëmmi njub la mom jëmmi njub moy ko xamne passé na wax njub ak def njub waye dafa mujj fekk di nek di jëmmi njub lool nak motax mu nek suñu royukaay ndax buñ koy netti ci wadjal gam na la or ne kudun mom do jëmmi njub bu ñewon tay dila roy danañ dem bam yag ñi am benn bis ñu ne est ce yow la ñi bëgg wañeku ndax lan parce que lañ gissone ak liñ dégg du ben wala liñ giss waye ki nga xamné mom dafa nek bu huddan bata bu huddan bi rek la bëgg firi huddan du hut ko xamné dang koy top tay muy wax bu ëllëgé nga dégg mu wax toj toj duut ko xamne dang koy top tay muy def bu yag bo ëllëgé nga gis ko mu def toj toj dedet hudan moy mom jëmmi njub la lool nak mota mu nek royukaay bi mota alquran wax ne yalla ne defna len defal na len ko muy ben royukaay ci sen kanam manam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswatun hasana moy wa hudan njub njub moy fondement bi yalla soxla ci nit moy li gëna jafé fu muy nek place am xol la mu fonctionner dem ci ciéri moy fébar bi gëna reuy ci xol waye moy fébar bi gëna naqalé faj ci xol moy njub moy hudan motax mom yalla bi ko tuddé hudan rek xamal né mom waxam ak jëfëm léppam da fay mujj nek di njub motax soxna isa bam ñuko présenté daf né kana qulqul qur'an su ngeen bëggé noppalé ko bëgguma fé nek naan leen ni la mélon na la mélon na la mélon lo suma ko bëggé wax damay sonn comme mom mo nekkone mom fekk xalé la daf ne dal kana qulqul qur'an bu ngeen gisee alquran dal gis ngeen ko manam mom alquran ju ron dox rek la kon aya bi moko deugal wahu dan njub la moy jemi njub wa rahmatun yermande la yermande momitam dañ ko ci roy rek waye dana jefe lol nga jot ko ci manam di yeureum jam ñi waye da fay jël yermande monté ko ci xoli duur yermande mom rek moy da fay yereme de waye da fay jël yermande diko fixé ci xoli be bo ande ak mom da ngay mujj nek jëmi yermande yow Omar ibn Khattab mo netti mu ne mom xolom bi wowon na wo ba domam bu jigen sax fat nako ngir jikko ju dof juju nga xamne mom la arabé dan def di ray sen domi jigen ni baye domi goori mom yeggol na fofu waye mu ne bim fréquenté yunt yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam dem na ba nga xamne su rombe beuy ci mbedd mi beuy wo xamne dafa lakku sax du ko meuna romb faaw mu genné boom gi bala mo lor kon xolal yent yalla mat fixé nako yermandé daf ko ko fixé manam daf ko ko sem manam mom bo andé ak mom muy deug da fay def ci manam da fay fixé ci sa xol bi yermandé genné ci safan ba ta moy soxor wa rahmatun mata alquran ni wa rahmatun yent yalla man mom tamit batay rahmatun yermandé la duut ne dafa wax ne da fay yeureum jam ñi dé dedet daf ne jëmmi yermandé la manam ba tay fofit moko dan ñoo niro rek de nga mom jëmmi yermandé la bokku nak ku ñew di jangale yermandé waye mom ci bopam moy jëmmi yermandé bo sello bim joggé makka ñi sonnal ko ba mu ne man yaakar na ne fi mom est ce que dana fi mëna nek mu toxone xaarama dem ci dëkk sama nijaay taif fala yaaji dëkk mu dem taif fofa gëna bon ndax taif mom bam démé ñom olé ke ñi def li makka def sa ñom dañoo bo dañ ko bolé xalé yi ñi jël xéer diko jam biñ ko sanni xéer sa jot nañ ko gañ nak ñi né bimu génné dëkk bi né jibril daf ko ñëwal nako yalla néna nak gis na né togn nañ la mom légui yow rek lay xaar ndigal li dal mu ngi ci yow bo joxé ndigal dal taif mom ma far man jibril ma far ko légui ma far ko legi ñaari doj ak len tim damay taplanté ñaari doj rek dekk bi yeb jeex ndax merlo nañ soppem bi yent yalla muhammadu neko borom bi jéggal len manam balal len ndax xamuñ jéggal len sten togn yiñ ma togn parce que ñom dañoo xamul motax lolou de yombu de jangale ko yombu na way yombu ñu bari bari su doon ñom ñene man nañ de bu fi kenn dess na ñepp faga ñu rayal ñepp ñi de xolal yonti yalla nu mom yonentula waye bako lol dalé xam nga lu wax rabbi la tasarhal ardi min al kafirin dayar yalla rayal ñepp ñi de bu fi kenn dess mom lol la wax daf ne rayal ñepp ñi buñ fi déssé tam duñ fi jur doom ju bax doom yu bon rek lañuy jur waye xolal yenenti yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam mom lu mu wa yalla muné ko allahumma yaghfir lahum fa innahum la ya'lamun yalla baalal len dañu xamul rek motax kon koku buñ la waxé né rahmatun yermane la dang ko mëna dégg kon mu ngi melni gam dorna rahmatun lil mu'minina nak ñeal ñi gëm mune xul wax leen ne bi fadlillah ci ngeenelal yalla yi ñu doon wax ngeenelal yalla yi yalla wax ni nga xamne jikko yonentu bi moko jikko wa bi rahmatihi ak ci yermande ji muy jangale ne mom yonentu yalla moko jikko mune fa bi salika ci lolu kay fal yafrahu mo jara kontan li kay mo jara ñakalante li kay mo jara bege fal yafrahu mo jara celebrate wo mom lolu jikko yi khairun mo gën mi ma yej mo na ci li ngeen di dajale deng kon setal wax ji fam ko danale qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi salika falyafru wa khairun mimma falyafru moy lan celebrate gamu ñewna ay alquran la de yalla neena lima len doon wax ni yeb wa bi salika falyafru wa bi salika ci li ni ma len wax falyafru mo jar ngeen contane contane kay moy bege kon bege gogu mo waral ñen ci tasawuf ñi ni ñom comme danañ dajé waxtane yunt yalla muhammad qul wax len ne bi fadlillahi ngeenelal yalla ku ngeenelal yalla lu ci gëna reey yunt yalla muhammad amut bi wabi rahmatihi ak yermande yalla bu ci gëna reey yunt yalla mat amut mu ne fa bi salika lolu di ngeenel ak yermande fal yafruhu mo jala seribret mo jara bek wa huwa khairum mimma yajma'una setal aya bi nim jangale yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko defé kon yalla ñu yalla seppi ci bir nit ñi baaxé ñi ci jikko mi la ci gëna bari lepp luy fitna ki jafé jafé bu daanu ci suñ xol di ñu duggal ci ay problème yalla na yalla mi am katan dimbaléñu bañ mëna bok ci ñi roy yunt yalla muhammad mbolém njumté ki jafé jafé yo xamné nit ñang ci duggu yalla na yalla dimbalé ñi ci mbax ak yunt yalla muhammad ci barké bu wër wilé yalla na yalla génné ko ci xol yi moy jafé jafé yi nga xamné duggu na ci xol yi ba nga xamné adu nabi suñu yalla dimbalé wut danañ tollu fo xamné problème yi danañ bari lool waye nak lamine won nañu né liñ amone ci tayam jeexna ñi ñaan yalla gamu gi jiblu ci ñu egg ci ak jamm ñu gamu ko ci jamm te lepp teggu ci ndigal yuñu yalla momat ak ngeur mandem lepp rek yalla na teggu ci fexé be xacc jami yalla yi de nga ma doré ci sama bop li suñuy bon ak suñuy tilim nga xamné guddek becc ak ñi ngi tok ñi ñaan rek gor gor lu roy ba bala ñu dugg ci bir suuf ñi gis ne am nañ xalbun salim kenn ko man muy yalla ya nañu ko defal lamine won nañu ne tayam jeex nañu yewal fofu dinañ continue ak yow nak ba bala gamu gi inshallah wala afta gamu gi ci waye lepp lu tax ñi wax yunt yalla man muy haqiqa mu ngi fi sahaba yoy andon nak mom seen haqiqa ñom ñub mu ngi fi fi joge lol nak lañ soxla haqiqa bo wala ñ soxla mom la yihut budé témir nit ñoo fa dajé xeyna juroom fukki wala ñaar fukki dañ ci jëriñu té bo bëgg waxtaan ak mbolo da ngay fekk da ngay leen di fekk ci lébul bañ nekk nga mëna wax ak ñom way amna wax yu kowe yo xamné ni yu sori yo xamné dafa melni benn jëm bu nekkon makk rek ñi netil ay kimanam rek dikki lolu baxna waya ñi lay deglu ñi ci gëna bari danaka duñ ci jëriñu waye jëm juuji nga xamne mo nekkon makka legi sahiram duggal nañ ko ci bir suuf ga ya nge dem diko ziaré ji waye batinam modul kuy dé nak batinam du fi joggé ko bu fi batinam joggé hayam koku nak ngay fexé diko xacc ba xamal gaay téw nga xamne daf koy téw ba fo tollu nan ko assalamu alayka ayyuhan nabi alayka do fi wax ku fi nekk yoy nak ku ci amul xam xam du ci mëna wax mata yoyé ñiko xam ñokoy mëna jigeelal xalé yi way su dul lolu tamit da nañ dajé di waxtané yi kéman rek di ték ay miracle di ték nit ñi di ki da na jëriñ dal waye goné légui mom lolu parce que waxon na mayaleen miracle fi né dafa am yo xamné mom jëm ju mo far ñew miracle dafa neexatu da waxtané légui parce que yow fiñ tollu bo bëggé wax nit kuy naaw ci jawa ji wéñ ya nga naaw pilen ya nga naaw di dem so fi beugé ku wax ku nékkon ci ndox mané mu ngay fi fi né ni bata ya ngeen nawé joggé amerika di ték marchandise mo xamné kenn xamu ñu tol ay container di daw ay 2 week 3 week ci ñew di ter ci gambia dégg nga so beugé wax kéma ñi jox la mobile nga tëdd sa biir né mo ke la tëdd amerika ngeen di waxtaan melni yeena bokk ben lal kéma mom fi né diko waxtaané mom danaka damay wone danaka ku yewon nga jim ko baye rek fina dal jima xacc yunitu yalla muhammadu mu nek suñu exemple mu nek ci deret ji mu nek sa arwa sa roho gi nga xamne yunitu nga dekkat ngay dundu jikom ji lolu ñu gëna mëna waxtane lolu soppi topi gi gam yi te xamal gam yi tam ñu moytandeku dajé ci gamu di gamu nit ñi di wër di jallantu suba be ngone kenn di julli julli lan julli bokku di fuñ na yalla sala ci jumaaja kenn du dem té li ci gëna graw nak du wut ñi nga xamné ñom ñoy ñi ki leg leg mom kelifa gi mag gi nga xamné ni manam mom lañ ñëwal ci gamu gi sax mom moorul fara genn dem mom parce que gan ñangi bari ku nekk en ko rag ñi tok rek ñok mom rek té yoyu bokku ci yoyu du de bu kelifa gi dal bu waxtu wi jotté dafa wara genn acci leen lañ dem ci jumaaja manam lool exemple lay jangale no pour buñ ñibé xamné ñun ay jaam lañ yo xamné mënu ñoo ñaka jaamu yalla nañ di jaamu yalla parce que nit ñi daw nañ ñëw wuy ci la faaw nga jox leen exemple yi jaamu yalla waye nit ñi di wëra wëra wëra wëra rek ba jant so rek su gamu gi jéxé ñu dem ci marché ba jënd yu ba dem ñibi lool tamit amna ñukoy def waye loolu jar ñikoy def mom seen mbiri bop la waye ñi nga xamné ni yalla def na ñom ñi dem nañ di démalé yunti yalla muhammadu and ak mom fekki ko fa dundu ko ba nga xamné de nga hayala sala ci jumaaja ñi dem julli ji suñ paré di dal yiñ dal ñi moytandeku leg leg kilifa ga fa nek di waxtaan ak nit ñi fek bala ñoy démé ci tante ba ngi mel nonu waye dalukaay bo xamné dañ fay nek rek di toggu ay gënaar di ko natal di togg ay ceeb di natal di sinap di yonne ci hëdduna bi xolal suñ dal bi ceeb yi jeexuñ domada bi jeexul nangam bi jeexul yoyu daal wax deug yalla luñ ci mëna wañi bu ñeboo ñu wañi ko lañu bago parce que ku la ko wax ak ku la ko waxut jotew da gamu dara ñere jotew ya gamu dara gamu ñako oté won waxtani yonte yalla muhammad soppi nit ñi ci seen dikko yi rek mako taxoon kon nak li rek lañ amon tay luñ leen doon isil fatali suñ bop ñaanal yalla ñi nga xamne ñom ñoko bëgg te di dem fuñ ko mëna défé ji ñu mëna dem ci jamm ñi ñaanal leen ñi egg ci jamm gamu ci jamm and ak yunti yalla muhammadu bañuy dem ak biñuy ñew yépp wala budé ba ngaay dem amon andul won ak mom boy delsi na nga yegg na ya ak mom and so ñewé ngay dund ak mom mu nekk sa royu kay nga koy roy ci lu nekk go défé lool daal lañuy yobbal nit ñi lakin lamin won nañu ne liñ amon ci tayam jeex nañu yewal fofu inshallah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء
2: جيرجيف شيخ باي مختار توري مباكي كون دغ نين كو غامو كو كو سي بوغا يوبال دال خمنا نه يوبال بانغي لو يوبو غامو ولا نوي نيوي تامين داف سي باخ لول سو غامو جي دال بو نيوي نيو خمنه ديمون غا غامو واي لي غول دال امنا يي سي راخ يو خمنه دال دانكا توغون سكر سا موتاني 799095 waaw tay so len don atté yow bal mo ben jël fausse cola bi su ko defé ñu ñew so len don atté tay lan lañuy déggé ci yow ndax am nañu bari ñu la ci xaar assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala bakatuhu muhammadu lami
2: naam mr fall
3: ma ngi ziaré di ziaré seigne bay ya imam mangla nuyu
0: ma ngi jëf mr fall
3: shukran aw di kontana ci rek jangale ci ñoo jangal
2: machallah
3: ye jangal ke kontan muhammad lamin gis nga señ baye ku ko deklu daf ñoo jangal ke li ñoo jangale moy gis nga lim indi daf ñoo won naka lañ wara topé jamo yalla naka lañ ñoo défaré society bi
2: okay
3: waaw mom motax diko deklu dafa am solo lol
2: lol am na ndariñ de
3: yo nek rek di gis na juñjanako history mom history la do jël rek di wax history yonen bi history fika la da nga wax history yonen bi way na nga waré society bi pour ñu jupplu ci jaamu yalla society bi nga la bayé warel pour ñu bon yi am ak yi ñoo def pour ñu déru ci yalla soko déklo ak xel di nga xamne mom dafa wax pour ñu genn ci ñu nekk
2: jerejeuf
3: assalamu
2: alaykum warahmatullahi wabarakatuh jerejeuf mr fall ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax su ko defee ñu ñew ci bala gaay di feug buntu bi tay ñu mala tuddal abdou imam abdoulaye cham ak
0: imam cham
2: imam chebo
0: imam kewo waaw
2: ñaari chamen chamen lañ daal na ñaari
0: chamen
2: chamen am ndawen mo leen wonaté nak
0: wala sa bu ñam won saaren saaren wala ndawen wa ñom le seen waxtaan wu amna solo lool
2: wallahi lool
0: sax amna ne ñiko deglu ku ci am xel dang ci mëna jëriñu waye comme li mala wax legi ci biir waxtaan wi daf ci feey moy hewar bi ñaar ña togon buñ leen mayoon yeneen ñetti fan duñ deggo dedet parce que bi ñoy ñew ku ci nek dafa am haqida bo ñewale haqida dafa doy war
2: trop
0: mata bo selo ci seen wax ji feñ na ci amul lu ki di mëna wax lu ki da na ko tegg amul lu ki di wax lu ki da na ko tegg manam ba bañ fa joggé yow xam nga ni ñi and deggu wuñ mo ngo way na xeyna ñeneen di degg lu ñom dañ ci man ñom dañ am nañ xel dañ ci mëna jëri ñu parce que xam nga muru ci jigen pour mu mur yaramam wi rawati ne buy genn lool mom ñep xam nañ ne lool yalla ko santale fi wax ji nek kay moy xar kanam mom ak ligeyam bi mi ligey ci islam
2: ba dieu ba kal
0: bi mi ligey est ce que lolu mom jarna mur pour la wax ji nek parce que xar kanam yalla nit ñi binde ne inna khalaqnakum min sakarin wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'rafu xar kanam bi yalla dafa nek hakim xar kanam fess dañ ci xammi wante loxo bi moy ligey kat bi ñi bo len beugé tak problème ñëw na fina ni airport bo dem mur sa xar kanam bi ci yorum nabi dang ko génné bam sét wécc ñu xol sa kéet bi ba xam ndax yow la am nit bo da sénégal bi rek lo rek yalla ciono bobu rek taxna yalla bi ñu sant ñu mur xar kanam bi ciono bobu rek nga xane mo ci wara am xane fo dem ci yorum nabi bala ñu wax da dañ la muri sa xar kanam bi jakk yalla dafa xéréñ xar kanam mur ko lolu amul solo gannaaw nit ki bu nekké julit bu baax jigen na sol ciol bu jot mur yaramam wi xar kanam bi ken mur lu wut ko su fekke nak amna mbolo ci firqa islam ño xane ñom dañu gëm dañ ko bëgg mur ñoo bu len nexé ñu mur ko parce que islam démocratie la
2: waaw
0: c'est lolo ko
2: waaw démocratie la
0: démocratie la ki nga xane mom mën na bëgg na mur karama mo ñu bayiko mu mur xar kanam lolo ken waye ki nga xamne ni bëggul ko mur amu ci bakkar amu ci benn problème ci jigen parce que kenn mur lo wut ko xar kanam ta nak bu fekkone waxtu yi mayenako da na dugg ci hadith yam isi mom kebu ci am isi la hadith ya ak
2: degg yi okay kon dañ ci def waxtan nak parce que nak ñu la ci xaar man ñima ci wo dafa bari
0: parce que tay ci misal benn hadith rek la ci isi moy wax na ne mu na soxna aïssa ci saf ci digantem ak safwan ci xare bani mustalakh waxna ne safwan aïssa dañ ko baye ci allah bi gaay dañ ko fa baye ndax dafa xawona genn gele mom nga ngi tege legi safwan mo dess ci allah ba mom don topoto bagage mu xor re gis gelem gi mustudi allah li gelem ak soxna aïssa ñom ni respecte yonti allah ku respecte ni da ngay respecte jabaram legi nak mu ne ki de mom la mu yur ndu xor rek sen aïssa nek aïssa sax ci hadith bi neena man sa gëf na fa nelaw fa nekkon mu ne ma sigge rek sen safwan aïssa mu ne ma jël sama carte livin bi sama kala livin malan bi mu ne mom mo sama kar kanam pour bañ safwan gis ko mu and ak safwan mu ik safwan dal di and ak mom ci gërem gi ñew wa legi laaj bi malay laaj ki sen safwan di ñew mu jël li mur ka ko dafa ni xaba
2: dedet
0: dama la laaj di fini ci xel la dem
2: dedet bo
0: ki nga xamne fa sen lamine di ñew mu jël kalam gi ni
2: ko
0: ko dafa ni xaba
2: dedet
0: fini xaba da naka jar
2: dedet
0: xam nga nit ñi man xawma lu leen dal su fekkone dafa ni xabon nga xane muru nak kale bam jek comme niñ ko defé tak bam jek su sene sa way day tar to mo rek sa way ñew rek ñi jog dem way mom mo netti mom kébo te nim ko waxe ñu la hadith bi demé mune bama sene safwan ci la jël sama malan bi comme nim nekké suñu yaay te benn goor ci digg allah ak yaay jabari yunitu yalla muhammad deug deug ko warna daw lolu mo tamone mu jël malana mur xal kanam te jigeni arab dañu rafet surtout soxna aïssa niñ ko netele dafa rafetone wex tal mu jël kala gi mur kanam koku lolu luñu jotté nexa
2: sore nañ
0: ci digg allah ba ma wax ko ne su fekkone dafa nixabon ko non doono doon jara lolu la doon xaar ci am tontu ko way ci am wa lolu la doon xaar ci am tontu ko nako wax ko ne fekke bam ko sine le mur kanam kon nixabu do bu nixabon du mur kanam way na xanga hadith yu yeb manon nañ ci ñew waxtaan pour xamne lolu ben adala ci islam rek buñ fa tek rek wa ben adala man na do luñ sopp ci ñenn ñi man na do sax luy sip sip sax man na ci am sip
2: ñu jël ki assalamu alaykum
4: waaw taw jërëjëf
2: wa kay jërëjëf
4: jërëjëf programme bi bu baax
2: jërëjëf
4: anti ma la ci moy affaire yi doxal loxo chamoy
2: waaw
4: comme ñi ñi tukki di tagato waaw di joxe loxo chamoy nga ngeena jox loxo ndey jor ñu jox la chamoy
2: ok waaw non lay laj ci islam wa alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf ñukoy jaajeufal mom comme niko ara di defé wala xam ara la ba
0: ci sal ara
2: la dé
0: lool ara la du di
2: waw
0: a wax ko lool né ko ara la du di ara la rek manam tukki joxante
2: ko jamm ñu né dañ ko defaat
0: waw
2: wax ci ñu jël la ko assalamu alaykum waxtu jeex na tak naam
5: naka suba ci
2: suba sa yini rek yeeng
5: an na ci ara di ara ba santure
2: mu ngi lay dégg
0: yeeng
5: warfal lu waxtan bu baax
2: aliou jeeng waw
0: aliou jeeng
5: wa di nuyu jangal ci islam ñepp nak
2: okay jerejeuf
5: ya do am nek ci baax ci sey
2: jerejeuf jerejeuf
5: adeu
2: jerejeuf jerejeuf sayyidina aliou ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé rek xamna ñu bayila nga tagato ba benen aljuma ak jamm li ñu ci rewon ci waxtu jeexna ñu ngi jéggelu nak ci kolasi parce que nak ñu ngi woté rek xamna na lacc bobu
0: wa lacc
2: mo jël sen place waaw
0: way xeyna bu ko yalla maye
2: mo inshallah
0: dañ ci ñew
2: waaw inshallah rabbi gënte yaatal
0: ñu ko ci ñewé rek ñu waxtaan ci
2: waaw gënte yaatal bu
0: so yalla xalaat dalil yo xamni ñun tamit waaw parce que hëlu nak moom duñ mën ta waxtaané amu dé
2: waaw waaw
0: comme nak jëwël gi soxla nañ ko nañ ko waxtaané
2: dana
0: am ñu ci jëriñu waaw
2: man dal dama doon wax né ñaari borom xam xam bu waxtaan jarul jarul téré dé jarul tek téré di xol wala di ubbi dé comme dañ né borom xam xam ngeen
0: waaw comme na mom xeyna dafa comme nga wajal nañ ko xam nga dañ lay wax na la dañ la wara o wajal bu mu ñu wajal ko motax xona ta fini ni mu ngi fa nga daw wuti ndimbal rek dem séti ay ki nga tek lan
2: loolé baa dajalé indi
0: waaw xam nga bu féké né manam li dafa naturel nga xam ni mom bo ñëw mom ma sha Allah
2: ah imam abdullah chamdi olono mom dé
0: waaw nga dem dajalé lu bari ñëw tek parce que waye xam nga affaire bi dafa naqé affaire do neexu da la yal dé
2: neexu da la yal dé
0: ah yi nga dem ici yi nga dem ici nonu yoy neexu da la yal dé parce que do am muko hadithu direct bu ne yonentou ne jigen na mur xanam do am hadithum direct alquran nak mom waxuma ko mom alquran mom kenn ñimu ko laal kenn ñimu wara laal alquran parce que yalla dafa nek hakim bo xamne mur xar kanam ci jigen lolu amalu nit ñi ben njëri te daf koy lor daf koy sonal ci ko lan jigen ñi ci bari nak waxuma ñep jigen ci ko bëgg mom bu ko nexé def ko waay leg leg nga dajé ak ñom sa da ngay tiit yow yow man nga ci dajé ak sa mbokk sa do xamné ki
2: kan
0: man nga ci xulo sa mbokk fekk sa mbokk nga xulo manam jigen man na and ak goor sax muru ñew romb la yow jëkkat yi dem ci neema la sama xarit la yow goor gu muru solo ni ci lo man nga ko xam
2: waaw amon na fi nak
0: li yalla wax ne nañ ko xammi wante ñu nañ ko far muru
2: neub muru dug waaw
0: yoy yep moy eppal giñu eppal ci diina motax yunit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngi jangale hadith di wax ne diina kep ku ci eppal rek mu not la yoy ay mbir ay eppal la rek ay djegi dayo la rek waye xana kar xanam jarum mur ci jarum mur
2: acca
0: mo su ko defee nga wax ci gam gi nak passé
2: waaw
0: wala
2: waaw
0: nga passé yow
2: dedet ah gaay ñew leen nak cheikh baye mom dañu wara gaay dal passé bi dal gam gi dañ ko doy faté nak
0: mom de mom de ah comme xamna ñu ko ki de mom xamna war nañ ci dik
2: war nañu ñew de gam gi passé am acca legi xam nga ñu def da nga joxe sa nombre bi yow mom so amé rek man xamna duma ñak legi joxel sa nombre bi
0: 701 5452
2: su ko defé yeen ngi ñi dégglu nak passé gam gi mën ngeen ko duggal fofu 701 5452
6: activate and win exciting prizes. Zanzibar holiday packages up for the grabs. Sign up, activate or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
7: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
8: more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa. Yo, Gambia, who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1 is valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the man them. All for $1 tickese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 7050, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
9: This is delicious and tastes very different.
10: Yes, that's because I used a new and different ingredient.
9: Really? What's the secret?
10: My secret is the Vega tomato paste.
9: Wow, kay limota tungoda begin na.
10: Ah, nijay. Yo hamgane lubahrik laidef. Vega tomato bi defa ne saf de basi benachin domoda. Chu te fulla defnak te dafa hongho chur.
9: My darling, you never cease to amaze me.
10: Only the best for you, my husband. It has a rich aroma and taste. It is so smooth with a thickness that blends well with every dish. It is the best in the market. It is available in all supermarkets and local markets. Try the best and you'll be back for more. Vega, better food for better life.
8: Connection isn't just a word, it's the...
11: Hello, this update.
8: All net bundles, because connection isn't just what we do, it's... #5. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell... networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10
12: search for survivors
8: networks for 50 with of calls 1000 valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place, perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles. For the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begit Gifer. Africell, 25 years for Africa.
13: Ah, commando ne mamba ga sammo ne mamba ga jammo ne mom dal qana muslim
14: bu fe pom serin fi dañu ne kipi damay wone fe

le yalla bind doom adam xolal na fan la doom adama njek ji ko yalla jox sang mu delo ko tiranga ja wa delo ko tiranga ja munafa iza ci mbetal huwa mom qasimun muy qulu wale mubinun bu tarn muy qulu doom adama day xulok yalla tan ak qulubi du qulubu dig doom tarj qulu lañuy xulok yalla li tarjuqulo ji moy dak gi ñuy dak dekk doom adama ci doom adama am na ño xamna ñu wéddi dekk waaw bokku na ci seen wéddi dekk kuy wax ci ñom ñi ne has ibn wayla man yuhyi al-isama wa hiya ramim kan moy dundal yah bi fekk yah bi mu ngi funox lolu wéddi dekk lay dekk benen riwaya ñew ne ubay ibn khalaf mosna ñewal yunti bi ali salatu wassalam ngeb ben yah bo xamne ni yah bu funax la wex tal mu ñew ci yunti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad ni la ko waxe atasunnu an allah yuhyi hadha ba'da ma ramma ndax jortu nga ne yah bi gannaaw bu mu funaxe yalla man nako dekkal liko yunti bi tentum mu ne ko na'am yalla amna katan ci dekkal yah donte yah bu funox la dana dekkal ba dekkal yah bo xamne suuf lek nako bam jeex tak nga xamne suuf fa dess yalla dana ko dekkal ci genee yah ci suuf def yap ci yah war roh ci jëm nek jëm te sopor mi ku do am la jëm joon rek la lay doon dekkal yalla ngok legi nak aye ji day delo ñi weddi ak kep ko delo ne ki nga xamne dafa weddi di lacc ndax yah bu funa bi yalla man nako deklarat aye ji delo na wax bobu delo kep ko xamne yaangi taxaw taxaway bobu manam yaangi weddi dekk sa weddi dekk gogo yalla delo nako ci aye ji manam raddu nako dakkana sak dekk sak weddi dekki saxal ak dekki ne mo man ko meuna dekkal la yalla ne wal an'ama juri keur gelem nak qar ak bay buñ ne an'am lolu mom mo ci gëna nek tak yalla ne juri keur qalaqaha bind nak lakum ñalen yalla neena dam ko bind ñaleen yeen ni ñepp nga xamne kum ci yitel and ak nimbali yalla man nga heew juri keur nga yew xetu xar wala nga yew xetu bey wala nga yew xetu nak wala nga yew xetu gilem ndax dañ ko bind ngir yeen fokk na nga def sa yitte ha fokk nga def yitte ci amal ko yow mi ko bëgg amal yow mi ñak yité mi nak ñak ko man la ñaal ndax yalla yalla bay sa tool qalaqaha lakum yalla ne bind nañ juri keur ñaal leen yeen nit ñepp nak waaw da nga gis ko xamne musut ko am day tok rek yité wo ko ben jimi jamono yalla jox ko ko nga gis ko xamne musu ko jéxal yité me jéx ci rek mu jéx ci mom ni lañ koy lambé daj ci wasagu yalla subhanahu wa ta'ala yalla na fiha nek na ci juri keur yoy dif un ciog lu ñu naan ciog aw ciog bo xamne lan moy ciog moy li ngeen di defene ci sol gi ngeen di sol ngeen di ci defene sedd wala ngeen di ci defene tangay yalla defal na len ci juri keur lo xana man ngeen ci liggey ay cangay yu len di fegal sedde wala yu len di fegal tangay aw ngeen di ci liggey ay mbaj di ci liggey moquette di ci liggey sarbet di ci diggey lenen ci lo xamne ci biir juri keur la joge lolou yalla len ko ci defal mu melni karaw gi lu melni keunti

lu mel ni wabar yi yoyep dañ ci del modifier di ci liggey am dañ ci del liggey ay yire di ci liggey ay laltu wa manafi'u bo demé ci ñi nga xam dañu yar gatt nga xamné yar gatt bari na moy sen kom kom dañ da am waxtu wo xamné bu joté dañu wat karaw yi wat gatt yépp ndax gatt yi dañ do bindé no xamné sen karaw day gudd ni def ko ci ay mbous wala ay sako comme yen ñi bay bu mbay mi ñoré ngeen yenu ko yobbu ko ci seko yi di jaay ñoomit bu waxtu wo joté dañu wat sen karaw yi gatt def ko ay baggi bag yobbu ko fañ koy jaayé ñoo ñi dañ koy jël am nañ ay isine yo xamné ci lañu liggéey dañ cey liggéey ay yiré ki laltu walbatiko diko jaay kon ay njëriñ mu nga ci gatt mu né wo manafion ak ay njëriñ yenen nak yudul yoy lu melni ngir tepp ba mboté ya nga jann ben wala nga jann ñaar dem ba mu yag nga am sa gett ndax dañu juronté yalla defal nañ ko ci njëriñ yi gatt defal na len ci soow mu ngeen di rat di nan ak ngeen di am yu ngeen tagat ci war di len war ñuy len di deñalal choono di len yenul bagage di yenu seen jëm yi li yalla defal na len ko ci juri kër mota wa minha ben tay bokku na ca li len yalla defal ci juri kër njeriñ yo xamne da ngeen koy jeriñu moy taakuluna da ngeen len di lek li yalla len ko ci defal muy njeriñu ngeen di jeriñu amna ci juri keur yi ngeen di lek lu melni ki xar lu melni ki bay lu melni ki nak lu melni ki gilem walakum yalla len fiha ci juri keur yoy jamalun tar bu ngeen di tarto hina turihuna waxtu ngeen di gontu di yewi sen di yew sen gatti ci sen gitti benen tara nga ca ñi nga xamne ño yor gatt ño yor ay getti gatt xam nañ ko waaw lele jarga yi buñ demé ba nga xamné na gatt yi war nañu jofsi samani dem nañu gatt yi yobul len ci Allah ba ñu katandu len ci gitt ga di len xaar ngir seen ñibisi waaw bu gatt yi ñew fekk ñu reg sam yaangi wey gatt di weyel gatt yi nga gis gatt yi di ciirp ko defé jar gay dañuy contane fekk ñu ngi reg seen kol yaangi fess dal dootuñ am jaaxale ci gatti ndax lekku gatti yi nekku ci seen loxo te daf leen di jaaxal suñu ñew fekk ñu reg seen mbekté la contante gogu ak gatti ni ñuy topal top top lanto yu mag yeek yu ndaw yeek yu gatti yeek yu guddii nga gis leen ñuy sutante doxin seen doxin bi lolu jar gay dañ ci jëlé contante manam gis gi dafay neex ci ñoom dañ ko gisi muy aftar surtout nak gett go xamne dem ga ba ay nagam ken xamatu num toll mu ngi ci juromi temeri nak wala ñetti temeri nak wala ñaari temeri nak wala temeri nak lu tek yow mi yewon ben gatt dem bañ ma temer gis len ñuy temer tar la ci yow halat ju bari la ci yow joy tar ko wahina tasrauna ak waxtu ngeen di yewi gatti ñuy dem ci ciawaga bobit taranga ca Aw bu waxtu yeewi joté jarga ci fekk ñoomin ñew ci gétti gi xol ci nag yi wara mang dem samuy jital leen ñuy dem nga gis gétti gi but ba but ñu toftolo di mbolo na yu bari wala xar yu bari nga gis leen wala gelem yu bari waaw wala fas yu bari li hit batay kazalik xeyna ha guñ sax ci fas waye gelem ak nag ak xarak bay ci lañu wax wahina tasrauna waxtu ñu xeye di joge ci seeni daaj yi di dem ci ciawa gi fofit tara nga ci yalla ne ma leen bindal tartu bobu tar bobu ci juri keur yi lolu ñu yew xam nañ leen ñi yew gatt yi bu ñu xeye di dem tar biñ ci am fa tabarakallah ñom xam nañ ko ñi yewu nak mu na am ñu xam ko ay am na ñoo xam ne tar bobu ñom gisunu ko ndax gisunu ndax ñom amuñu gatt yalla ne wata amilu juri kat yoy dana yanu asqalakum sen yudisi ma len bindal yoy ñi yanu sen yudisi moy ñi len di yanul sen bagage di len yanul sen bagage
ila baladin jëm dëkk boo xam ne dëkk bu sori la nga xam ne lam tekkunu nekkuleen yen nit ñi baaliqihi da mëna joti dëkk boobu ànd ak yóbbu seeni bagaas yi ila bi siqil anfusi lurut coonoog bakkan

Kimbam ak Drom benn beurigo waaw nga dem ci fasi da nga gis kuy seuf ñetti beurigo nga dem ci mbami lañuy seuf di seuf ñoomit ba tollu ni ñaari beurigo ba lu tek bala ëpp dul sax amna ñu koy seuf seeni gatti waaw lolu amul kenn ci yeen ko xamne at

yalla ne sen borom la ruufun ku ñewenti la rahimun ku yeureum ku len yeureum la yalla amna ñewenti ci yeen te yeureum na len su ko defé ibn abbad dafa wax mom ndax li nusulu qur'an la ci ñom la wacc ñom ñuy natale ne xeyna ila baladin lam takunu baliqihi ila bisq bila ila bisq anfusin ila bi ila bisq anfusi ñu natale ñoy yaman de lu sori la te dañ fa yobu suñu bagage kon yaman lay juñ ci gata lek baladin ba'idin kama alimta waaw am la li kulli baladin ba'idin kama alimta kenn ku nek dekk

omin huttu kene ci ndox momu sajarun garab to simo na ngeen di sammu fi ci garab yoy mo len waccel ndox muy len di saxal gantax gantax ngeen di ci sammu sen gatti mo len waccel ci asama ndox ngeen di nan gok tuddu gi yalla tuddu huwa lazi antala min as-samai ma'an yalla ngi nonu subhanahu wa ta'ala bim tudole dom adama xewal ci bindu gim len bindal dundot yi khasal len ko ba wax ba jexé mu mujjal ci tudduga tudal len xewal go xamne mom haam la nga xamne dundot yi dañ koy jeriño nakan mbinde fi diko jeriño ndax li mu tudal ñu ci juri kër yi kat juri kër yi ñom duñ koy jëfëndiko mbindeef njëriñu mbindeef yi la mooy war ga ak lekk ga waaw waaye bam ca pare mu andil ñu wàccu ndox lay saxee ci ndox ci gàncax yi gàncax mbindeef yi dañ koy jëriñu yi gàncax jur gi dañ koy jëfëndi dañ koy jëriñu waaw mooy insaalul ma mine chama annaathiu anhu nabatat allati yantafiu bihi jami'a ayawanat motax wa minhu amna ci tukene ci ndox momu shajarun garab tusimuna ngeen di sam fihi ci garab yoy ndox mi dana len andil gantax go xamne da ngeen ci sam sen gat yumbitu lakum bihi shar'a dana saxale len nial len ci ndox momu shar'a mbeytef shar'a mbeytef moy gantax nga dem ci marché ba gantax ga nga fa bisab ba nga tege

0: moko jeexal yani in bizalika li ñu tuddu laayatan kawtaf la yuy tektale wetu borom bi subhanahu wa ta'ala li qawmin ñeel aw nit ño xamne yatafakkaruna dañu am xilaat ci ñu nga xamne ci buñu xilaaté deug deug ci ci mujjante xilaat ya lañ ca tek moy ak iman billahi ta'ala moy dañ ca jilé ak ngam yalla yalla wa saqara tagatna lakum nyalen alayla guddi guddi gi yalla len ko tagatal du tagata ken wax heure bu heureum joté rek guddi ne jomet ñew taxaw bu heureum joté rek guddi ne len mangi dem selu len sax tagatu guddi niko yalla tagaté tagat guko gëna nobul amul ken togu di xaar guddi ken togu di xaat beccëk bu waxtu mu ñëwé rek mu ñëw taxaw lolou tagat ak sama borom la wanahara yalla ne ma len tagatal beccëk guddi demagut ñu ne nañ xaar beccëk mu nga neeri ñëw ak sé gud bu guddé dem rek beccëk ne len ma ngi ni taxaw yatlubu hasisan dañu pousanté dañu ñaaxanté buy dem duñu rawanté lu mat ségon bu bini ne dem ba le ne bu daga chekhu rek ba la ñew taxaw wasamsa yalla ne ma len tagatal jant wal khamara ak wer bo nujum ak bidiw amul kenn ci yeen ko xamne moy feñal moy fenkil jant bi wala moy fenkil wer yi wala moy fekil bidiw yi yeb ci tagatu yalla ci lay yi di amé motax yalla ne mushakharatin mbir mom nek luñu tagat bi amri ci ndigalu borom yep ngi daw ci ndigalu sen borom subhanahu wa ta'ala bu don daw ci sen ndigal konon moy ngeen bañ moy len waye kikoy dawalal mom ken la ci iradam la am ben irada fi nek moy dawal yep lepp li daw ci iradam do am ben changement yalla ina fi zalika nak li laayatin kawtif la yu tektale wetu bur bi li xawmi ñeel awna di akhilona wo dañu xelo moy dañu setantal yalla ne wa tagat na ñeel len ma saraa lepp lu mbind la kum ñeel len fil ardi ci suuf lepp lu ngeen gis ci suuf rek tagat ak yalla la ñeel len mo xam ndundat yi la mo xam gantax yi la leneen ak leneen lu meena doon muy doji sax tagat ak yalla la ñeel len gis ngeen li ngeen di utiliser ci doj seen yoon yi bala deugur deug deug ngeen fa doji soti ci ak lumu lumu bu ngeen di soti doñ ndox mang ci lu ne ngeen fa def ci minal ayawanat wa nabat wa khayr dhalik lepp tagat ak yalla li ci souf yep tagat ak yalla ñeal len mukhtalifan aji wutel nak alwanuhu ay melokanam leengi xonku leengi gal leengi girin yi andi benen kola yalna ina fi zalika li laayatan kawtif li yutektale wetuk bur bi li xawmin ñeal aw nit ya sakkaruna yo xamni ni danañu waru wo mom yalla allati moy ki nga xamne sakara moy ki tagat lek de nga al bahr ak geej mo len tagatal geej ngir ngeen war ci ko geej mo len tagatal geejit ngeen di xus ci biit geej ciubulay ñi xus ci biit geej haaw mo len tagatal geej ngeen di war ci ko geej mo len tagatal geej ngeen di xus ci biit geej xus bam neex len nga geen tagat ak yalla tagatal len geej nak li takulo ngeen ngeen lek minu ci geej la man yap tari yan wata bor mo yap bu bestek ci geej nga ko bo duggé ci geej fek ko fa tagatal len geej ngir ngeen lek yap ci geej moy jeni waw lolou tagat ak yalla la lolou tagat ak yalla la bindikadi neena falaw kana yamkusu min qaydi fasadin la adqarahu al aghniya'u wa haramu minhu al fuqara yap geej manam jinn yapum bi da neex waw li fi nek kay jox ko eyib moy manul yag bu yagge gen yag gi day yaqo mune ah am gen sens munu suma kalaas gi am nañ chance ñun ñu neew doole yi mu ne bu fekkone yap geej foko denc ci fala lay xaar ba nga soxlo ko te du yaq mu ne kon akhniyaaw yi dem ci marché bañ ko sippi jand ko bam jeex tak duñ fa bayyi lo xamne fuqaraaw yi dañ ko fa fekk ndax neex giin yap geej neex su ko defé ñu denc ko diko lekantu ba muy jeex fuqaraaw yi di laaj fan la jeen nek waye nak mom bo ci eppele boko dencé je ngay jël rek dem touri tu ka defé nak bo jëndé la ngay jënd yow mi am doolé li ci def ndesiti sa ñeug gi nga duggal ko ci sa poste bi su ko defé la fa dess ko nga xamné moy jaay jëni ya ki yor fukk bu ñëwé mëna ko jëlal li fukk ku yor ñaar fukk mëna ko jëlal li ñaar fukk waaw mom ngay fekk saamum ñeteneer mom ngay fekk saamum juroom fukk mom ngay fekk saamuk ñaar fukk mom ngay fekk saamuk fukk mom ngay fekk saamu juroom lolou doko fekk ci yap xarak nak waaw yalla ko wacce seddelé ko jamni nga xamné kenn ku ne di nga am ci lo ma ciatu du non acha ni takulu minu lamantriyen di len wax nak ne ñi nga xamné ñoy akhniyaaw yi ah le neew la ñuy yërem fuqaraaw yi amna ci lo xamné bu jandi joté sen doole rek lañ ci demat dañ ko jënd ba nan fuqaraaw ne fan lañ koy jaayé way jënd nak mënuñ ci lool mo lu jënd mo metti fuqaraaw yi am ci astuti waaw bu tabaski jotté gatt yele lélé nga dem ba nga xamné da ngay ñëw rek wër xamné yow mi li nga xam jarul nga dako publicer da nga ñibbi waaw ndax gatté yang ci fukk ak juroom ñu ci ñaar fukk ñu ci fan wër ta ñett nga yor wala ñent da nga xamal sa bop ne fuma ko fi taxawé né dama bëgg it dañ ma bëggul ndax xamula mo wañéku waye jeen yi nak mom fa tabarakallah bu ki yobbe fukki jooni hit bu ki yobbo ñaari témèr mom dana am lolé yalla ko barké lé jeen léhal ka ñëpp nak jappandal ko ñëpp ñu mën ko jënd li taakulu minhu lahman tariyan geejëngok yalla leen ko tagatal ngindil ngeen di lek ci geej yap wo xamni wu bes la bok na ci njëriñu geej wa tastakhriju ngeen di genné minu ci geej hiliyatan takay talbusuna ha yu ngeen di sol yi ngeen di wax wurus xetu wurus yeb ci geej lay joge muy lulu ak marjan waw bok na ci ngeen di gis wa taral fulka mawaakhir fihi xewal gu len yalla defal ci geej ak tagat gim tagat geej da ngeen di gis geej ay gal di xoti ci kaw geej galuk ben machine galuk ñaari machine bato bak ñepp teggu ci ko geej di dem li ci gëna yéme ba gal ñaké machine ñepp di gal yépp xétu gal yu magé yu ndaw yépp de xoti ci geej gi ngalaw li di len yobbu men ngalaw walen di yobbu te duñ bokku fuñ djublu ñi nga djublu penku ñi xarfu ñi ndey jor ñi chamoy jawani bi yépp djublu wayu gal yi la ben ngalaw mo taxaw di len pousse kentani yalla yalla ma defal lay wali wali tabto ko ngi da ngeen di sakku min fadli ci ngeen li yalla ñi xam marchandise ñi commerçant di seuf di yob wala alakum ndax yeen taskuro ngeen sante yalla bu de sante yalla ñi xel na len yalla defal na len lu ngeen koy sante yalla ni yalla xir ci sante ko bi jaay rasulullah sallahu ta'ala alayhi wasallam ba ki li ñamone ci waxtu wi yalla def na ñu mudo ko dañ ñaan wenen waxtu ak benen dimi jamono hande kat nak wer ñi fi dajewon dajat fi ñi koy deglu diko deglu an ñin ñep عندك توفيق إلهي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: زمان مام باغ زمان مام دال قنا مسلم
2: مام جنت رول بره غيس كر بكي نوت فردوس عيلة قلن
1: آكما دون مام باغ زمان مام باغ زمان مام دال قنا مسلم
3: جرجف أستاذ جوارا سبالي في مبكي لديس چي وقتوي نيو سيدو كوغين ci 7990995 7990995 fum ngeen meuna jaar ñu and ak yeen li dess ci waxtu bi gënaaw tafsir bi 7990995
0: demin gamu joon nga
3: banjul
0: ga fum nga gamé
3: banjul la gam
0: kuma deg ki gañu non kan la
3: Mohamed Fati ko domi Cheikh Omar Fay la
0: won ci sa ki bi la ko gis
3: waaw
0: lu mbok ak Muntaha Fay
3: magam bayam la bayam
0: bayam la mo doon sen khalifa ñoo
3: waaw ñu mo doon sen khalifa mo deson ci domi goor gi
0: ndessane yalla dawalal ko yermane
3: xamna sedi fi dess li
0: may ko aljana bi lay
3: ka amin ya rabbi amin
0: barke sayyidina mahmoud
3: amin amin
0: man ko gis sa profil
3: waaw mahmoud al fati fay 7990995 ñu koy nuyu mam babu mom telna woti sa de ay jamono joju mu neewon ko yel mam babu ñu koy nuyu bu baax mam babu
0: dafa yoru radio
3: wa xamna wa mun na se nek
1: ande kam raza
0: dafa fi chamene
3: ye fi lan
0: chamene xawa gawant
3: mam babu da xamna ne mu ngi non rek mom mom borom baax la nak ñu koy ziaré bu baax diko nuyu amna goor gu bax nak gu fi jaaroon laaj ma sen nombre ñetti nit yow mom joxna len nombre dal wa xamna amna lu def ak yeen ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
4: la men tiam
3: nam
4: malik sow
3: sow
4: neema
3: wa kay sow naka wa neema
4: ba wa neema ñu ngi
3: ya wa kay sow
4: ba defuñ dara
3: dede defuñ dara ñu ngi sant yalla ba sow
4: dama ci xawa tat rek kan la won
3: bansi
4: programme mané dama ci légui la o
3: ah oustaz jawara oustaz jawara la
4: oustaz jawara
3: jawara la waw
4: ñu lay ndoké oustaz jawara
0: lay ndoké sa walu mbokk mi
4: lay jamm ya rabbi
0: tbarakallah ma sha Allah
4: lepp lo yeen nañ ko dégg te jëfé ko ya rabbi
3: amin ya rabbi
4: man lañu déké fi néma algas
3: waw waw néma algas
4: salam malik saw
3: saw imam malik saw jërëjëf saw
4: jërëjëf way
0: al imam jërëjëf way
3: waxna
0: ñi ngi neuy suñu moyen wala res ñu natangé obat ndjay
3: hmm
0: ba tay ñu koy batlé suñu né di ko ko jor ko
3: ma sha Allah
0: diko ñaanal jamm ji yok ak barké
3: jërëjëf imam
0: saw imam saw
3: saw re xamna né
0: waw
3: da la haju ki saw mom saw ak sara yam rek
0: saw sara
3: man ko soti ak dessi la ñom ñaar ñep
0: baara
3: ñu non rek
0: yalla défé nga né ko xam togn kat la jorum
4: na baara
0: ñu togn
3: alaykum salam
4: kiam jam nga faan
3: jam rek alhamdullilah
4: mala amar saw fadiko na
3: amar naga
4: amar saw saw
3: amar saw waaw kay saw
0: saw baraka la
4: jërëjëf deug nañ ci deug nañ ci ak warade bi
3: jërëjëf saw
4: waaw warade bi warade am solo lol
3: wa ci yalla
4: dimbal rek
3: amin
4: ci bu yalla nga ra yalla rek
3: waaw
4: am nga sax
3: wallahi deugul
4: am nga sax yalla mo bu la dimbalé boko rawale rek ya am nga sax
3: waaw madu waaw kay deugul
4: wa cham
3: jërëjëf baxna jërëjëf saw saw yeen nak tay mom nu xew
0: am nga sax té bo on ci saw dara ba saw dugg ci
3: ah so yop so yop am
0: kholo bi ngeen dak takar na
3: ci ni jël kene assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: jëna ziar bu wax la ngeen ci abou way
3: waaw ñu lay délo ziar weer
5: di nuyu imam bu baax baax wa du ziar nek ko jaram jam bu baax
3: baax imam mu ngi lay dégg
0: ngi lay délo ne
5: yow di wax ni wax tan dem na solo trop
3: okay jërëjëf
5: li gëna jëfé nak ci jëmono ji légui moy waxtaan ba te ko ci xam xam mo gëna jëfé nak
3: hmm
5: yagana ki di imam jawara ak ki di bay matatu bu xamane na ci lepp lu lay wax lay wax lepp so na lu lay deug
3: ma sha Allah
5: ci am xam nga mo yalla nako yalla def
3: ba ba ba alhamdulillah
5: wa jang nu ko xere so wi mom so wi mom tabarakallah alhamdulillah yalla xam ter
3: so okay so okay wala li wosi xam yengal nan rek okay jeri jup jërëjëf ñu koy jaajeful bu baax saw dal sugar bam saw yëngal naan rek
0: ne ko yow xawma la ci saw lu bari
3: aleykum salaam salaam aleykum
5: okay
3: jërëjëf jërëjëf
4: waaw last time bi man ma fi laaj to won biir rendi nasaraan wala rendi
3: waaw rendi
4: waaw ko fulay laaj ta dal
3: moy rendi nasaraan bi
4: waaw comme ñu xamne nekkun julli ak
3: yoy di rendi
4: ak comme djul ñun gëlu dañuy rendi mu djublu penku dañuy tek mu djublu penku waaw ci lé chamon ñu rendi waaw légui nak nax ñom seen rendi légui ñun naka lañ wara defa ñok
3: ok bo baxna jërëjëf mu ko dimbalé nañu sa fatalé ñu
0: lu mu bëgg wax
3: mu né
0: waaw
3: rendi islam
0: waaw
3: bismillah ngay jëkke rendi
0: waaw
3: mu djublu penku
0: waaw
3: mu ne nasaraan bi nak mom amana nuko neex lay rendi
0: deet mu wax nuko neex ngay mandu ci lolu man nga ñomit comme nasaran d'accord nga diiné la ñu ñom seen diiné ji ñomit li len sharia li len seen yoon may ci rendi non lañ koy rendé
3: kon ci gatal rendib nasaran ak rendib julit
0: waaw ndax ñun seen suñu rendi mëna wuté ak ñom lañuy wax waye sharia daganal na ñun lepp luñu rendi ñun mën nañ ko lek
3: ñom
0: yahoud lu mu rendi ñun mën nañ ko lek nasran lepp lu mu rendi man nañ ko lek ñoomi dagan nañ li ñi rendi ñoon ñoom ñi lek ko ñu nak li dagan ñoom ci lañ rendi ñu lek ko moy li nga xamne ñun suñu sharia dagal na nañu ko
3: waaw
0: suñu rendé xar ñu lek suñu rendé mbam nak ñu baye len ko
3: ok
0: waaw
3: acha
0: waye nak buñ wax ñoom ñun duñ geustu ñoom
3: nak lañ ko rendi ok
0: waaw lool mom bo ci agge delul yow ci sa sharia
3: waaw
0: dank dagal ñoom li ñi rendi dagan na ci ñu
3: 7990995 ñu déssé ñaari minute rek 7990995 Tim Thomas ñu koy nuyu bu baax momi tamit gisoon nañ ko ci line bi ñu koy sét diko ziaré bu baax ak Baye Modouka Sali ñu koy nuyu bu baax ba diko ziaré
0: suba xel da koy daj bu baax
3: wa ndessan Baye Modouka
0: mom dañ ko talal loxo rek pour
3: wallahi wallahi
0: nañu ñaanal guddi te xamnañ ne duñu bayyi mukk ñepp mu ñu ñaanal wa ndax def nañ ñuy jabor
3: wallahi
0: ta non lañ ko defé wayjur
3: wallahi
0: non lañ ko yakare ci ñaan
3: ndeysan
0: ñu nane taxawam deugar ci askan bu baax ba
3: machallah barakallah yo fo gamo waxtu jeexna rek ñu bayila ko taggo
0: ñun xam nga ñun sun gamo ñun mu daris lañ jangale kat yi man dama ne jangale kat bu teje daram dem gamo ji dafa setan yi way gamo ji ndax ñun ci hayatu rasul ñun ci siratu rasul sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ci tariikhul islam ñu ngi ci tadrisu sari'at al islamiyya kon ñun lool doyna
3: dal everyday rek
0: ñun wër yëp dañu gam waxtu wën dañu gam waaw bu dar de suñu setanini nak buñu neexé ñu kolos suñu daara yi dem
3: setanani
0: way suñu setanani wut liñ nekk doyna man ci
3: lool benen aljuma ko
0: lool lay dundi inshallah waaw benen aljuma ila una yente
3: barnaam fatali sa nombo bi fatali ko gaay
0: yu baxi
3: waaw amna gaay yu bax de yalla baxal
0: ñu man nak ñi bax
3: def rek yalla
0: ta ñi bax mom dama len bëgg ak xanam bu ne la len bëgge
3: ndeysa
0: ñu xam sa mom nombo sax diko wételiko neexna
3: machallah
0: surtout nak ñu jokko ak yow dula siar amna ñoo xam dañu am bekti ci yow lool mom ñun dañu dox da dajé ay nitam ni ñoo xam ni dañ ma aljuma dañ de yakamti sax ba nga tafsir
3: alquran ndeysan machallah
0: nga koku xol ba sedna koku mom loko jox def ko muy hadiya su ko defé 527137 mom mo nek sama nombre
3: amna ñu lay call siaré la bëggé la
0: bu baax dina ko
3: fofu rek la
0: wa 527137
3: amul ñu lay call
0: amna benen africel moy 211-33-58
3: 211-33-58 du bob moy wef bi bob
0: man sama ñaar yépp wef la
3: hein ah kone imam kenn du wax ni man xama nomba imam bu jël wef imam nomba ya gënon kon gaay ku ci barké lu rek mu ngi non kamil bi la dé wallahi sa su mu ngi firi dé ku ci mëna barké lu dal mu ngi non waaw kon ba benen aljuma ak jamm
0: ñu ngi santé yalla nak ñi ci ñi ma ci jokkal
3: ah ok
0: kenn ci dom kenn ci mbinde fi rek dana ci sante mbinde fi yeb
3: machallah
0: da xamna ne lu way def bu ci kenn defé ci ciobarem rek ñi xam ñi amul dama len di wacce te damay gem ne ben faqidu shay'in la yuta ta jamono bi dafa jefe ñin ñep dañ de dund jamono jefe te nit dana koy dund do ko yek boko yaakaré rek mana am sa yaakar yaqku ca waye nga wolu ñep gem ñep rek
3: machallah
0: doylo nak lepp lo xamne rek yalla na ko talal na lako
3: waccha
0: ñu ngi sante jami yalla yep di len gërem di len taggu benen yon ishar bi assalamu alaykum wa rahmatullahi
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf mbokk yi ci deglu bu rafet bi ngeen andon ak ñun sen tafsirul qur'an mu nekkon oustaz alhaji charno aline jawara aljuma ju na rek ci waxtu wi aljuma ju nek la bu fukki waxtu joté ba fukki waxtu ak ben ñu koy jaajeufal bu baax imam yalna yalla yagal la fi yop xam xam bi ci daraja muhammad sallallahu alaihi wasallam di jaajeufal ñi doon deglu ci kanam ñu and ak soxna khadijatu babakar touré sen taru jigen inshallah rabbi gannaaw yegli ak yebane
6: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 gigabyte free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 gigabyte free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.
7: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio, to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
8: The bond between The Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Meet Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
9: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky, until now.
8: Introducing AfriCell's new Senegal Data Roaming Service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
9: Wow, I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to AfriCell, my business and travels are smoother than ever.
8: Dial *155# to activate the Senegal Data Roaming Bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111.
10: AfriCell, the Gambia's leading network.
11: Hey, Bokami, mbir feñatina de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya ngi recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey laj leen ma lu gëna neex ndax ta fum nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jombal na be bu ga de dule leen dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgga jëfëndiko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa AfriCell credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda AfriMoney mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw AfriCell ne la jere jeuf kën bok ana loy xaar dial legi *772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jeuf ti li ngeen tan AfriCell.
10: AfriCell, 25 years for Africa.
12: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFF Hour is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. we'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policy makers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
11: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
13: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
11: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
13: Lebal ma. Loy lolu.
11: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek dem ñoy su xalidjami. Mën nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak.
13: Xaral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
11: Dedet, di nga am pour def yo mané be bugade. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
13: Tak tak rek
11: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
13: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
11: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu néla né ñu ngi sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak.
13: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tri tu xass la.
11: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak
6: 92.1 FM.
13: Li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi.
11: Waxon na la ko dé fum nexé ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak. Way nak dal fay bor.
10: Afrisol, the Gambia's leading network.
6: 92.1 FM, West Coast Radio 2.

0: nen ga gor gorlu rawatina nak ci bisi aljuma julli sunnatu sallallahu alayhi wasallam lu ama am solo la rawatina ci bisi aljuma ndax yunnatu sallallahu alayhi wasallam wax na ku julli ci mom ben yon mom mu julli ci mom fukki yon ku julli ci mom fukki yon mu julli ci yow junne yon ku julli ci mom junne yon nak yow ak mom sen mbag yi ne fegalante yowmal khiyam comme aljana buntu aljana sen mbag yi yinay fadalante
1: mbag
0: kon lolu kep ko xamne yow ya ngay saxal sa bop ci julli julli sunnatu sallallahu alayhi wasallam yow yunus sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne mo la garantal aljana ta deegulo ana ban bindef la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wax ci mom wax ju mel non ne suñuy julli ci mom wala buñuy ñaan ci mom wala buñ koy nemeku rek yow garantal ne la aljana ku du yunus sallallahu alayhi wasallam amut kon koku amut ak mindefi borom bi subhanahu wa ta'ala moko bind jaglel ko lum jaglelut ken mu am ay jikko yo xamne jikko yu matale la yu rafet la yo xamne ñep man nañ koy roy te ñep nangalon nañ ko ko ku nang ku ko gomon ak ko weddi won mo ci am ndax every make biñ koy tuddé al amin moy ku wurké moy centre ndor lamine ñun olof ñode wax lamine waye lamine moy al amin moy ku wurké tay ñun ci tay ndax ñun julidi garante bobu lu upp si ñun am nañ ko wala deet te ñi ko ko nangul won ñoo ñu and ak mom gom guñ ko gom yeb ne woluna be ñuy jël sen alal diko ko denk gomu ñu won lim indi kon ñun ñu dem bi xamne gom nañ lim indi kon ñun lan lañ naka lañ wara mel te sun ya aisha radhiyallahu anha la yon nañ ko lan moy jikko yunus sallallahu alayhi wasallam ne jikko yunus bi moy alquran borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy tag yunus sallallahu alayhi wasallam ko wax wa innaka la'ala khuluqin azim ak yunus bi rafetayam ak magayam juddu mak yep yunus sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko dagase lem ko tek ko fele set li nga xamne moy liko ñor liko itel muy jikko te jikko nak ci xol lay nek ci feñal ko légi nak kokum lañ waxone né bisi judum bi model ci lu upp ci julit yépp wér bi bimu taxawé ba légui sen xéli ak sen xol yépp ñi ngi naan wér yunus sallallahu alayhi wasallam mu jaral nit ñi ñuy dag pass di dem fu nek ñi nga xamné manu ñoy demit sen xol di yek yunus sallallahu alayhi wasallam di ko dundu ñi ñaan ñu mëna ñaan di ñaan ñi mëna saraxé di saraxé ñi mëna joxé lek di joxé lek ñi mëna tante tante waye ndax lool dañ ko wara def nonu rek mu jeex rek ñu wara tok nonu bi benen atat ñu dolu dajé waat didit mag ñi nga xamné ñoo programmé won mbir gamu dafa am luñ doon jàngalé su nekké né dajé lénen mbolom yépp ñu ñëw kenn ku nekk amna lo ci mëna jëlé mu ngi melni exemple nit ñi buñ démé ci téen bi roti ki am bërigo bërigo lay rot ku am ndal ndal lay rot ku am guttu guttu lay rot ku nekk fi nga mëna def sa ndox mi rek fofu nga koy défé kon buñ dajé yeneen wax ci yoonentu bi lu bëré bëré bëré bëré wax ci mom né ku tabé la woon wax ci mom né ku yërëmon xalé yi la wax ci mom né ku respect gone mag ñi la ku amone xorma la wax ci mom né ku mënon muñ la wax ci mom ne ku jambaron la ndax ku nek xamna ne xare yi yunus sallallahu alayhi wasallam dana tuddi ci lalam bi ebal sahaba yi dedet mok ñom ñoy bok ci bi tori xare yi nek ci liggey te su ko neexon mu tok and ak liko borom bi subhanahu wa ta'ala yoni gën ko fonku yep lu ne daj nako makatal mu karama ba tax mu joge ko fim juddo dem fo xamne ken xamul ko fa gaday muy medina kon koku yow nga ne koku nga roy te yow do dundu ben ciona do muñ dara nga ne dara warul la am waro am dara lula nakare kon war nga xolaat sa bop bu baax nga ne yow koku nga roy wa yow do muñ dara yow nga ne koku nga roy nga ne yow do respect mag ñi yow nga ne koku nga roy yow nga ne do yiram ndaw yi ñi nga xamne ya leen upp doole do leen yiram ak ci anam go leen uppe doole mo xam ci doole am am la mo xam ci doole katan la no len meuna yeureme war leena meuna jappale nga koto mu ci ne lolou duma ko def te fuñ ne yonent bi nga fotos
1: waaw
0: foko tek
1: do fonku julli

0: waxtu julli am nañu xamne man nañu dem gamo ji man nañu dem fu nek waye ndax bañ agay sax julli ne bala ñoy dem ndax waxtu julli ñi ngi koy fonk yow ki tax nga deug sa soxla yeb dem ak place boko munta defé koku dafa topone yunus tabi sallallahu alayhi wasallam roy ko ba borom bi subhanahu wa ta'ala may ko lim ko may ci kaw ciofel gi sop sopam sopem bi legui nak yow nga ne koku ngay roy ba pare koku fum tegon tankam yow faslo eni tek fa sa tank du ci set gi du ci nango jang gi du ci nango jamu yalla gi du ci nango liggey tay jeffe jeffe buñ am ñun ndaw yépp lool moñu ko yobbu dañ wax ne di neen dundu te duñ son dañ wax ne di neen waré te duñ jang neen ñu tek ci kanam ñoy jité te duñ xam lool amu fen motax neen ci gëna bayyi waat suñu xel bu baax xam ne kenn ku nekk li rombu ni dafa am darsu bo ci wara jël li taxone mané dafa wara melni ten comme ku dem roti ku nek sa bagage yow suñ waxé né yonent bi ku tabé la won mu nek yow nga nek ko xamné da nga nay sa soxlay bop sax pour nga génné ko ci sa alal def ko sax daf lay jafé ya nga calculer né li suma ko défé ndax dina amat élek luma wara def wala dit jël sa xaliss yépp save ko ba paré di dédélu ci kaw nit ñi di gis julit yi loru di gis ñu nekkul julit sax waye mbinde fi yalla yi di loru nga am lo leen mëna jappalé nga bañ né lolu doko def nga dem ci ronu tante dégg ñu né nabi sallallahu alayhi wasallam daf daan jël alalam yépp dundalé ko yoon yalla dimbalé ko ñi nga xamné ñoo neew doole légui yow nga ñif ci laka nga wara togaaté ak naka nga wara xolaaté sa bop nga dégg ñu wax ci sahaba mi neen xol sayyidina umar ak sayyidina abubakar bis yunus tabi sallallahu alayhi wasallam dafa am lo xamne islam moko soxla won mune ana kan moy jël alalam indi ko jaayante ak yalla abubakar jog umar jog ku nek dem sa kër sayyidina umar jël alalam jum am yépp xaj ko ci digg ne li dama koy bayé suma njabot abubakar nak mo fi gëna mëna ñëkkalanté lepp luñ wax ci yoon yalla mo may ëppalé waye tay man ma koy ëppalé mu xaj alalam bi ci digg ne bi bayé nako suma njabot li yépp dama ko dem jox ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam abubakar mom dem jël lim am yépp boko boko ko ñew indi mom tamit ne daf koy jox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bim ñëwé nak ñu joxé ñu laaj sayyidna umar mu ne lima amone dama ko xaj ci digg bi bayena genn wal gis ma jabot ben wal gaang ni inna la ko jox la ko yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abubakar ex ñu laaj ko mu ne lima amone yeb indina ko ñu ne ko baye sa keur mu ne yalla kab yaronte moko may siddiqam gi fa bugg ta dafa dog won legi yow nga tok ci ron tante degg ñu wax lolu ci koku nga dendak sa mbokk waxuma sax sa mbokk julit waye sa mbokk nit rek mu febar wara am ordonnance bu mu wara dem jindi nga denc sa alal bagn ko ko jox wala mu xif wara lek nga bagn ko ko jox legi yow lan moy sa njeriñ pour nga dem ne yow da ngay dem dundali juddu ko yunus sallallahu alayhi wasallam sahaba yi amna ben xare bo xamne wax nañ ne amna juromi sahaba yo xamne dañ leen jamon jam jam yi metti yep metti lol ñom ñep ñu war ci genn aduna ndox manki ben kaas ndox am ku nekk xam na ne nit bu tolo ci sukurat pour xam da fay wow da fay soxla ndox legi kuñ ko indil rek kuñ indil kaas ndox bi pour nga war ko nar rek nga deg ku bindi ci sa wer rek nga joxagn na ñu yobul ko koko la ko gëna son ñom ñep joxagnante nen kaas ndox bi ba kenn ci ñom nanut kaas bi ndax kenn ku ne ene nga ko sa morom ana julit yoy nonu tay borom bi subhanahu wa ta'ala ne wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yeen ñep na ngeen ngoyal ci buumi yalla gi jappandor ci bu len takale ko de yunus bi sallallahu alayhi wasallam tamit ne ken ci yeen dugum yalla ludut ne lum bugal bopam mom la bugal mbokam ala kan mo bugal bopam febar ken ala kan mo bugal bopam ñak ken ana kan mo bugal bopam safan rek ci gatal ken legui nak bax bax yi nga bugal sa bop mune lolou nga wara bugal sa mbokk so melé nonu si ngay doga nek nit ko xamné ku gum yalla nga legui nak yow bi nga démé nak dégg ñu né yonent bi ni la melone sallallahu alaihi wasallam sahaba yi ni len melone nit ñu bax ñi ni len melone yow bi nga ñifsé nak yow xolaatal sa bop ndax kenn ku nek ya gëna xam sa bop
1: li nga yobbo ak li nga indi
0: su nekké dem lo won sax légui mobile dara umpé wut lu ne yang koy dégg légui bi nga dog lo lolu ba paré yow togal nga jangat tat sa bop yow jikko yu ñu wax ci ki nga xamné mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala wax né nañ ko top ndax yow jikko yoy am nga ci ben wala am nga ci ñaar rek nga xol ne mëno jëfëndiko jikko yépp waye nga ne na jël ben ren ba dewen bi mom bu sobi yalla dina fas ini sama bakkan bi la ci tek waye jikko bi mom dina ko roy sunnatu sallallahu alaihi wasallam dewen nga def lol dewen jé nga def lol nga xol waye dem rek ñew gamu gi neexna ah ma sha Allah li kay mom nangam nangam paré nga ci delu wat gëna nekkat suma radadna asfala safilin dem ba gëna nekkat ci way soufé soufé ñu gëna soufé lolou nañ ko baye xel jaay kat sax ñuy jaay sax suñuy jaay so jëndé dara diko jaay di nga calculer ba xam ndax di nga ci mëna am dara wala do ci am dara so ci amu dara dang koy baye na da nga xam ne dang ci daanu bo ci amé dara nga continuer mun nga gis ne muy gëna yok légui yow tamine yow nak sa diiné yow nga né do ci pécé sa bop dara sidna omar wax na ko mune comme nit ku nek su xiyé suba ba ngon jot su teddé ci kaw lalam warna hisab bopam balahi hisab yowmal khiyam di taxaw mom ci bopam warna hisab bopam ndax am ken ku yor sa lal sa lop bi ci kaw lal bi rek nalaw dedit su teddé fokk nga ab ab dir bala nelaw di ñew dir bobu nak yow hisabal sa bop bis bi yeb lan nga ci defal borom bi subhanahu wa ta'ala ndaw waxtu julli buñu jotté yeb julli nga ko ndax yow lorulo ben jami yalla ndax yow toñu lo ken parce que yow yag sa bop bamel dugal ci sa bop yow ya tedd sa walu ndeyjor nga tedd ki ñoy sul walu ndeyjoram lañ koy teurele salal bi dang ko wara jublul penk su nekké xam nga luy sunna nga xamne so teddé walu ndeyjor da nga jakarlo ak penk ku ñuy denc tamit ci bamel non lañ koy def nga jël malan sangu yootu sa lampe bi fay jël sa buntu bi tej ko karaj yow lula outélé ak ki nekk ci bamel bi
1: gamu tek ci yow dundum ci lolu dundum tamit
0: légui nak jamono bobu nak hisabal sa bop nga xelatat nak ni bi moy exemple bi elek bu mag bi nak la wara mel kon nañ bay wat sun xel bu baakha bax ci fexé ngoyalu ci li nga xamné mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala joxal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yoonentou bi ñew jox ñuko ñepp te yoonentou bi kat daf né innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq mune dañ ma yonne ngir ma ñew motali jikko yu rafeti way way kon koku kay xetam ño wara gëna rafet jikko ci mbollem kuy rafet jikko amna jikko yu rafet fi nekkon wa man nak may ki nga xamne ma wara ñew motali yépp yu ex won ma rafetatal ko peinturat ko defar ko bam gëna rafet yu exé gutone ma ñew indi ko keneen nak mëna tuta ñew indi waat lu melni lima fi indi mukk amatut jeexna amu dara lu ñu baye lum ñu baal yépp jox nañu ko dafa dess ci ñun nga gëm nga fexé nek nit ko xamné kuy wax dëgg lepp lo xamné di nga ko mën nga né man nako lo xamné manoko nga né manulako donte né sa bakkan daf ci wara dess sax waye ñun tay wax lu du dëgg mom boole nañ ko ci sun système bi ba ya xaluñu dara bis dama taxaw safidine di xaar moto pour wara dem suñ keur am ku taxaw fofu momi tamen di xaar moto am ku ko kol mu ne ko right now ma ngi bar di jegi ferry bi ni right now ma ngi ci ferry mané hé man dama tit parce que bima wax hé sa tay mako mu ne ma sister lu ci sayon mané ko man tayuma sax suma hé bi
1: doko tay parce que xamo lol
0: ñun ñaar ño bokku taxaw safidine muy wax ak mom telephone nako right now ma ngi ni ci ferry bi di jegi wara dem bar sétal lolu yow ragal lo borom mbar mi nga xamne mu ngi la tim nga xamne mu ngi and ak yow fu nek bi pare yow su nekké borom bim la kol daf la gis so pare yow gatcha bobu foko wara em enal mo taxone yunus sallallahu alayhi wasallam ne nen di may tund ku fen ndax fen daf ñuy dugal ci kacior kacior nak mo la yobbu ba nga duggu safara dafna alayku bisidq fa inna sidq yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna وما يزال الرجل يصدق يتحرى حتى يصدق عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى حتى يكتب عند الله كذابا من ورنا شي نيون ني نيك ني ньо خامني ني ньо دغولين مو يونت بيغا خامني موم لين دون روي موم لين دون ماغال ني دي مو واخ لولو mune ñun warna ci ñun ñu nek nit ko xamne ku deggu nga ndax deggu mo lay jubale nga nek nit ko xamne nit ku bax nga degg moy tax comme nit ki su deggo moy tax bam nek nit ku bax parce que so guéné ci sa lay fen rek yow di nga nek nit ku deggu mune su boba nak degg gu nga deggu nonu mo lay yobbu be nga nek nit ku jub koku mo lay yobbu be nga tax nga nek nga dem nek dug aljana waye di nga dem tamine ba borom subhanahu wa ta'ala moy bind ci lahul mahfuz bind ci ñep mu ne ki kat deggula nit ku baxla da ngay gis nit ko xamne sa nit ñi seen ko muy ñew rek nga deg he ku deggo ngi ni koku dafa deggu ba borom subhanahu wa ta'ala def ci xol nit ñi yep ne ki nit ku deggula yonent bi moko wax man nekul mako wax donte yow jeflantewu la ak mom sa way di nga dem be dang koy xol rek doxinam ak waxinam rek nga naw ko gomne ki nit ku deggu la fek ne borom bi subhanahu wa ta'ala tampé nako ci xol nit ñi yeb ñu nangul ko deggu mune way nak neñ may tund ku fen tamen ndax fen da fay tax nga kacior nit ki so xasse ñeme fen ragal to dara ragal lo sacc ragal lo tux ragal lo dem jël ala jabar jambur ragal lo dara ndik yaangi def ci sa xel ne suñ ma jappé rek li la wara lay ba mucc kon lolou dañ ko wara baye xel ñu dem jeli yeklé yebani ta dess wat inshallah
2: activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for the grabs sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell ñoko yor
3: Obituary announcement. The family of the late Henry and Pauline Bruce, the Bahum and Gorindai families, regret to announce the death of their sister, Madame Mary Bruce, commonly known as Mam Mary Bruce. This sad news occurred on Wednesday, the 26th of August, at her residence in Lajikunda. This news is extended to the families of Mr. Rex King, the Carlos family, members of Katizbu, Constance Sagar Owens Campbell, Mr. Pierre Marong and family, the late Uncle Richard Juve, the Proms, Mrs. Judith Faisar, Mr. Tony Carvalho, Mr. and Mrs. Joko and Abiture, Madame Umi Kaira and family, Madame Hadi Jove and family, the Knights of St. Peter and Paul, the Bruce and Carvalho families in Senegal, and beloved friends of the deceased in the Gambia and abroad. Funeral arrangements will be announced later. May her soul rest in peace.

0: awali
1: jerejeuf mbokk yi deglu kat yi su ko defé rek gannaaw yeug lay giibaane yi ñu ñëwaat rek and ak soxna khadijatu babakar touré soxna khadija ñu ñëw rek tay yaangi ñu ñëwal ci bo génné ci gamu ban jéxatal la mëna def ci doom adama bi way yaangi won ci fenn fenn tamine est ce que amul ñu dem be né jël li ñuy wax né fenn buy défar mo gën deug buy yaq légoleg ñu la nga légoleg fenn kat yi deug fofu la ñu la
2: lepp lo xamne yunus sallallahu alayhi wasallam daf ñu ko ayé rek dañ ko wara baye
1: wallahi
2: ta so xolé hadith yu bari ñew na ci yunus sallallahu alayhi wasallam dañuy ayé fen ben la ben ci bima wax ni rek parce que bi rek leunk na hadith yépp ndax mu ne nañ boy tund ko fen ndax fen da fay yobbu nit ki ci kacior te ku nekk xamna lan moy kacior kacior mom soko nit ki suñu xasse banela diw kacior la moy xeti mboni mom jigu degatu ci dara lu nek rek sañ nako def ñeme nako def te du ci am ben kers mune su boba yi tamit kacior gogu moy andak mom be dugal ko safara te ku nek xamna luy dugal ni safara moy xeti boni yu boni mune su boba yi tamit dina continuer nak di nek fen ka di nek fen kat bañ bind ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne diw fen kal la su boba nak malaika yek jinne yek nit ñi ñep ne ki kat fen kal fu mu enu rek xol yi yep lu ñoy bokk depo moy diw fen kat la
1: nop leen mu ngi ñew
2: kon koku yaan nañu ci yalla musal kon lolu jikko la bo xamne war nañ koy jangé ci li nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam indil nañu ko kon nit ku ne na gëna bayiwat xelam bu ba li nga xamne itam war nañ ko jangé ci jikko yunus bi moy benno fexé benelé julit yep way fexé bonalé dom adama yi way fexé benalé rew yi kenn ku ne bo gorgolo ci li nek ci sa bir kër nga gorgolo ci yeen dekkandor ngeen gorgolo bu yagge dekk bi bax dekk bi tam bu baxé bu yagge rew mi bax waye tay ñun problème buñ am yep moy takalé ko bi nga xamné mo am légui ta suñ xolé si yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu joggé ko makka jëm madina muy muhajirini ñu nga xamne ño andon ak mom top ko moy suñu ne muhajirin moy ñu nga xamne ño gaday bay amon len ay alal am ay jabar am seeni kër yépp bayiko fa ngir bëgg yalla ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam tax ñu gedd lool yépp gedd aduna bi yépp dem and ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam waye ñu fekk fay tamit ñu bëgg yalla bëgg yunus bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam jël len xeexal len ndor da fay jël ben muhajirin ak ben lansar moy kenn ku joggé ko makk ak kenn ku joggé ko madina kenn ko dekk madina mu takale len xarit su ko defé xarit bobu nonu ki nga xamné mo dekk madina mom da fay su nekké ñaari tol la amone da fay jël ben tolam bi jox ko ben xaritam bi su dé ñaari jabar la amone da fay fassé ben jabaram bi koku def yeddam bam jeex xarit balé jël ko takko hé ana xarit yoy nonu tay yow tay ki nga wax né moy sa xarit koku moy gis li nga am muy fexé naka la koy récupérer ci sa loxo su lolou munta ak am mu fa fexé num la faga galé sa bakkan su lolou munta am mu né na sét ay njabér yum la def ba nga takaliko sa sogo yeen ñep ngeen bokk ñak kon nañu gëna bay war suñu xel bu baax xamné so gisé mag ñi borom bi subhanahu wa ta'ala mayon lé ñu doon dundu gu téy dundu bu neex dañ bugalanté won jamm umbalan yene wante won jamm lolou motax liñ amone ñu am ko téy ci téy ñun ci téy lan la luñ am genn walam suñ mami suñ baye amuñ ko won te ñom dal giñ amone ak doylu giñ amone ak dundu giñ amone ñun amuñ ko lutax lolu moy borom bi subhanahu wa ta'ala mom aduna am motax waxna ko ci suratu khawm hajj wala taha mune su nekké ne gom nga yalla gom bis penci mom daf lay jox dundu bu tey dundu bu dal légi aks bi tamit mo fa safan mi mo fa moy su nekké gom lo yalla gom lo bis penci nak boba mom tamit mu baye la sa bop di la sotil mebet yu du jeex ngay keur keur di daw ba bëgga dé do am naflay aduna ëlëg yowmal khiyam mu gëna metti kon li yépp ay jeexital la yo xamné dañ ko wara jangataat ci ki nga xamne mo taxone nit ñi doon sonu di magal juddum gi waye nekku ne comme judd bi nonu kesse rek motax waye dafa am lo wara jangé ci jikko yi ba paré am yeg bo ci wara amé nga xelaat ne ki mbindef la mo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala may nako bis bu mu juddo aduna bi tout ñep yegandor ne li moy li xew lu gay di wax li yengatu lu ne lu ko yengal ko op doole su ne kon da nga ne aduna gambie ak senegal rek la xagnna way aduna bi tout ñep bok xama am tofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am yeg yeg bi kuko feñal ak kuko feñalut mo ci am legi yeg yeg bobu liko ko may moy deggu gum deggu ak nango top borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala jaglel ko lum jaglelut ken joxogn ni nak nañ ko top te ñiko nango na top ñomi tamit jaglel neen len luñ jaglelut ken borom bi mo ne wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha mune ngeneel ci suma loxo la nek man borom bi subhanahu wa ta'ala man ma koy jox kuma so waye nak amna yoon yim ñu wax ne nañ ci jaar ku ci jaar rek ngeneel mën na la ca fekk kon nañ ci gëna bayyi waat xel bu baax ñu gëna fexé rafetatal jikko yi xamné ñun dañ am yonentou bi gën ci yonentou yi am téré bi gën ci téré yi bok ci xéet bi gën ci xéeti kon war nañu jikko wo jikko yu rafet yo xamné ku jëflanté ñun nawñu ku nekk ak ñun doylo ñu ñu fexé nit ñi di leen xamam lo islam ci suñu jikko ak suñu jëflanté waye suñu démé ba tay nit ñi di doya dal julidi ñun ci suñu bop la waye du julit ya mo doya di kon war nañu xolaat bu baax suñu bop buñu wara fexé ba pousa bi mujjé ci suñu loxo ñu jël ko réré ko réral ko jël alalu aduna bi jital ko ba tax ñu jaay suñu ngor jaay suñu diina jaay suñu kolere ba légui amna yu bari yo xamné ni ñu bari ño xamné so leen waxé sax mbir islam ñu ciipatu la ta fekk du né dinal islam mo tax waye dafa dekk ak ko xamne daf ko won juk bo xamne daf ko sour sourale dinal islam te lolou julit bu nek warna ko bañ warna ko moytu borom bi subhanahu wa ta'ala mun inna ad-din 'inda allahi al-islam dina ci yalla dal moy dinal islam waman yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu kep ko xamne japp nga benen dina budul dinal islam borom bi subhanahu wa ta'ala du ko nang legi yow lolou yeb nga xam ko dina joju nak won la jukko yi nga xamne ne la si yi nga wara jaar kulena do julit mu jaral la nga jël jasi rayante ak mom te ken du ñew ba fekk ci yow jikoy julit kon nañ ko baye xel neeku ne julit dafa nek mbub bo xamne dang koy sol rek way jikko la bo xamne da fay nek ci bir xol motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla am soxla ci suñu yire yu rafet yi am soxla ci suñu jëm yi waye lim am soxla moy limbu bu nga xamne mo nek ci suñu bir limbu bob su rafeté jëm ji yeb rafetna waye su yaqotam jëm ji yeb yaquna borom xol yi yaqku nak ñoy tok faslanté sen loxay jël hadith bobu no nekkon na comme yalla yonent bi xol la wax kon xol moy yeen su rafeté rek baxna waye xol bu rafet cër mo koy feñal sa xol su rafeté do mëna saga do mëna wax wax ju ñaaw do mëna xex nit ki do ko mëna def safaat waye sa xol su rafeté su waxtu julli jotté di nga dem julli ji sa xol su rafeté so amé alal di nga joxé zakat so amé alal di nga am wër di nga mëna dem makk su la nit jambatalé soxlam ta nga war ko mëna fajj di nga ko fajal kon yoy moy jikko yu nga xamné dal ci gattal jikko yunus sallallahu alayhi wasallam suñ ko don wax fi ba bër set sax du jeex biñu suñu aisha waxé dal ci gattal na jikko moy alquran kon ku bëgg xoolé jikko yunus sallallahu alayhi wasallam demal xool ko ci alquran ndax dafa matalé bayiw dar su ful la ñëwé da fay wone ful la ba mat sekk motax mu ne bashiran wa nazira begle kat la waye xuppe kat la hitamin kon julit non la wara mel julit su lewet ñewé ken waru la ci jittu da nga wara lewet bamli waye nak su ful la ñewé ñangal ba ñepp xamne yow mi ku am ful la nga waye amna ño xamne luñ wara ñangal lolou lañu jël lewetal ko suñu waxe ñu naan jikko julit koku xamut lan moy julit kon señ lamine su nekké né waxtu mbokk yi jotna rek ñu fexé
1: jërëjëf ubilen lane jërëjëf soxna kharijatu babakar touré kon mbokk yi mu ngi nonu waxtu yi dess ñu and ci ak yeen 7990995 ngeen jaar fofu rek de ngeen amadou bi nga xamné mom lañu indil tay ki joggé gamu dal war nañu mëna xam wala war na mëna soppé ko ci yenn yi bu féké amon safane bu mu yobone bu ñëwé lolu yëp mëna cëñ bu féké tamit yobone lu baxit bu ñëwé mëna yok lolu dal moy njexiteli gamo té non la wara démé waye du wone gamo da ngay dem rek lek ciéré dem xumbel gi rek dem départ ñew tok té dama ko doy wax gis nga dafa am ko xamné dafa jël déram gi sanni ko ci gëj gi julli ci gëj gi liko waral moy dañ ko bëggona téré julli mu ne dedet ken munu ma tere julli kon xaral ma sanni suma der gi taw ci julli mu def ko ko xam nga julli hitel nako waaw yow nak yow mi nga xamne ya nga oy jikko ko wala ya nga oy ji auto bo xamne dañ ne ni magal juddug yonentibi sallallahu alaihi wasallam fogg na ne ko war nga doré fi julli kon so agé fo julli dula jaaxal
2: dedit
1: way amna dafa am luma jaaxal ci nit ñi fi mën nañu pour magal gamo wala yenen programme yi su xewé mën nañ ci def lu ne jaral na len lu ne nak waye dem ci jakk ji julli problème la man lool daf ma jaaxal trop ñu jël ki ci line bi suñu fos ko la bi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: jam
1: jamare kay kebe
0: ñi ñen def
1: ñi ngi sant yalla bu baax kebe
0: na len ci yalla len
1: okay kebe fay nañ la bu baax ba kebe
0: yaare suma doom bu bop bobu
1: wa ca mu ngi lay deg
2: la ziar
0: ta jetti babu ka sure
1: waaw mu lay deg
0: ko ma lay deg du bet kenn do ak sa papa de de sana ne ko ne xam nako
1: ndessa
0: def ko xamu gën ñak ko ko di man na sa bajjan ko def ke bi ci santu aya yi
1: mako mu lay deg sa bajjan ko def ke bi
0: ay li ka mom la def ci dem mo ibrahima gën ak di jëf ci di ay di jëf sama bi jëk bind ay di ka ni bima laaj wo def wal lañ ma ko may fi may ni alkali moy suma tede ak babu ko tour ak ibrahima
1: okay
0: ci di ay di jëf ñam ñu bokkal ñu def ma ka ba dama ni
1: mashallah
0: djéj ni may laaj kettale nga wax na sa yaay ko le dëkk borom dëkk ba ñoom ci ci may la laaj ram jox gañu na dëkk ci ni ci nak na bay ram xañ na gañu ci lañ na baxé alkali len na na len ni ci ci amu lo ma dé may xawmal wa xamna sa papa bu baax am tok na ñu yépp muy na ñëm nak nañu magam do ju fa nekk tan ci ci
1: jërëjëf okay amin ya rabbi
2: Okay.
1: Mugo aji xoja kebe suñu alaaji. Ñu koy jaajeufal bu baaxa baax. Amna nak istiri bu mu doon wax amana. Yaang ko doon degam deet. 7990995 yeen ñi deglu su ko defé rek fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci li soxna Khalid doon waxtane tay. Muy ñi nga xamne joggé nañ gam wala demon nañ gam. Té gam mom on am nañ ko defé fune du ne ci ron tante rek lañu rawona gam hatta se nek sax sa keur mën nga fa gam ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
3: wow that is
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
4: wow da ngeen jam
1: uncle mo nam
4: wow buga bay ma defu lo dara
1: dede defuñ dara ñu ngi sant yalla bu baax
4: amane dañu soxna Hadijatu Babacar Touré
2: ñu lay fay bu baax
4: dama la yalla jappale ci
2: sant amin ya rabbi
1: amin ya rabbi
4: da yo ko xam xam bi
2: amin ya rabbi
4: barka tu fatiha
2: amin
4: moy li ma de wax rek dafa am ñoo xamne dañ bubu diina gi waye nekut ci seen xol lolu mo de waral ñi nga xamne dañoo dem ci gamo yu gën xamul yi magal ak yoy te hab waxtu fu fa joté sax duñ jog julli mom dañ melni dañ dem rek setan yi comme ni ko waxe lamin jam wa ñu bari yo leen ci duggal dem magalina lekk ak yek taranga ak yafa nekk ak yoy waye digna taxut ñu dem lolu moy li ma de wax gaay di leen juma mu barak nak
1: okay amin jerejeuf
4: ak juma yu bare bare bare
2: amin
1: jerejeuf uncle mo
4: mom ken mënu ko fe yalla ñu yalla mi am fay dem ñu ko fe yalla
1: amin ya rabbi amin amin
4: fatiha
1: amin jerejeuf mu ko ñu koy jaajeufal bu baaxa baax mu ngi nonu 7990995 yeen it fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci waxtaan bi 7990995 Eskous Radio 292.1 fi ci kotu sen taru jigen ak soxna Khadijatu Babacar Touré ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
5: hello assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
5: wa da nga defa
1: ñu ngi sant yalla ba alhamdullilah
5: ala sant yalla ñu jaajeufal bu baax way
1: acha touré ak foy wote
5: wa may la tour bi di ran contane ci soxna ci bu baax baax ba
1: acha mu ngi lay deg
5: soxna mo tax ñu gëna gëna call sax
1: ndeysan mu ngi lay deg
5: waxtaanam bi wallahi neexna trop waaw diko ñaaral jabu rek ak tawfi saatuna
1: amin ya rabbi amin
5: contane ci mom trop sax wallahi
1: yalla neela contane
5: ah bo taaji gëna call sax jërëjëf way
1: acha jërëjëf ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax 7990995 7990995 way waxtaan nga bay jeex waye deguma nga wax sa gaay nak jigen ni nga xamne ñom li nga do wax mom pour ñepp la waye jigen ni ñom dañ jël gamu rek ñom ne nos lañ koy def
2: of course
1: monté xefale tap tap gis na ci ñu pintir seen loxoy
2: dot
1: xamone mu tuddu sax ak yoyu te yoyu yep gam dal deugal nak jodug yonentibi sallallahu alayhi wasallam buñ koy magal nak amna nuñuy war mel ñu taral ko refetal ko waye nak du téré nak la nga xamné diiné mom lañu nangul ñu def lolu lam ñu téré tamit ñu genn ci donc na lolu motax bo gisé ñen ñi di jëm ak ngañi mbiri gam yi le sax yoyu bokku na ci légo lég ci ñi nga xamné li waji waxon ñi ra xama ñi gam ak ñi ras dem duñ ben ñi ras dem ñooñu nak ñoy problème bi motax ñooñu fokk rek ñu jëm leena seppi baye muhtar daf ko wax fi bu yagul rek mune buñ ñëwé gam sëriñ bi bu fato sax be time waxtu jot waxtu julli jot dafa wara genn and ak talibé julli
2: dem julli
1: ja way day tok fo fat waxtu té lool dafa do graw dé ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum allo assalamu alaykum
3: salaam
1: ñu ngi sant yalla baax dafa ñu lay délo ziara
3: mohammed lamine
1: naam mustafa
3: wa yo mustafa
1: jerejeuf sila
3: mamou bare adija
1: amin
3: assalamu alaykum ñu ngi ziar ne def na
2: ñu ngi lay délo ziar bu baax ñu ngi fi rek alhamdullilah
3: naka da xol bi
2: ñu ngi ci ñu ngi fi
3: ma sha Allah no xte amna solo
2: jerejeuf
3: wa yalla ko yalla deggulo ñi top lay
2: amin ya amin
3: ma sha Allah yow mon soy de wa dama me dama re jakarlo sopo ko kessam bi wallahi woné ala wala gamu mom reku nday ak ci reku nday ak drame ku nday ñom dal ay ciéré yé bena ci mo len fa dé yew waxu julli bu jodé sa di julli
1: yaqul ko nak yaqul ko dé
3: nekati wor rek nekati wor rek
1: okay jerejeuf mustafa ñu koy jaajeufal jël keneen ci line bi assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: gide Moussa Djine la mom
6: arab la bëggon la koy xamna do ko dégg bëgg bay
1: acha la kar rek arab oustaz mu ngi fi
6: la wana min ant rek
1: oustaz sang lay dégg dé man mom suma déggul arab sa oustaz dégg na mom
6: wala na ñu di yaara ba ma sha Allah
1: way wa
6: yefi amna solo
1: jerejeuf Moussa
6: programme diiné mom dara xébu ci te lepp luñ ci waxtane buñ ko déggé dégglu ko njëriñ la wa li am solo nak moy deg ak deglu jeffe hmm yeen say nga gis koy deg teddu jeffe hmm yeen say nga gis ko xamne mu ngi deglu way deggu sax
1: okay
6: ndax xel ma fa nekkut dañu wara gorgolu baax baax fonkat sunu l'islam bi ni
1: wallahi wallahi
6: damay wax ne manam julli ci bari nañ way julli kat yi ñoo bari wut hmm tay ji bo dajja ak Moussa nako do jullit mu mer way waxtu julli na fonk nako hmm muy ci jotaay politique yi muy ci jotaay aduna yi
1: wallahi
6: hatta ci jotaay gamuy sax pour nga gis ñu jog dem julli ji problème da
1: wallahi waxtu jot ñu
6: yow yalla mi ngay wëri buñ noddé nga tok fi nga tok ci tante bi ndax tante ba nga tok mëna gëna farata julli
1: ha doy war
6: mu nekk lu doy war
1: torop
6: nga gis ño xamni ni manam dem nañ gamu ji sax waye choono lañ fa jëlé da nga yegg di wër ba gamu jax nga ñibbi
1: jënd yobal ñu fi
6: wallahi ndeesan kon jotaay yi war nañ ko mëna défraat taral ko lepp jëm ci l'islam
1: wallahi
6: te légui ni ñi gamu dafa yéme gamuy comme ay meeting comme ay politique pour ñu waxtaan ci yunus sallallahu alayhi wasallam jangale ko sa problème la tay ji da ngay gis ndaw yi nekk fi ko ci dajé nako kan ki daxa football moy la messi wala cristiano ronaldo wala nangam waye soko la ñu sa yunus sallallahu alayhi wasallam ñaar doom la am wala sahaba yi kan nga ci xam wala ponk l'islam lan la faratay julli lan la wallahi hasen dula ko wax te lool nak bala mbéd mi ci kër la ñëkke waye juri légui diina ñortu leen xaaliss mo leen ñox da la yowal xam kenn ku nek di nga layo sa njabal ak sunu borom subhanahu wa ta'ala te ma ngay yedd tamit di nga xamni ni man bëgg bay damay tok di baye xel timis bu joté digënté bob limay call ci digënté timis fiñ ko noddé ak fiñ koy jullé limay call sama téléphone bi man duma mëna understand ñooñu ndax dañuy julli wala duñ dey julli benn bi dama mère ba dama ko dawé sa mu né ñi nga xamné dañuy call time bi julli na ñom duñu julli wala ko julli sa wala xalaat ne jamono bi waxtu julli la han
1: mo ne xajna waxtu ye nekul ben
6: gambe waxtu ye ben la surtout timi te timi lañu dakha ko na digende fuñu noddé ak fuñu li xamé fuñu taxawale julli man mom gaay dañ ma fa yeb bañ na ko waxtu julli même julli won waxtu julli fekke dama fekke tracé sax waxtu julli sama ko yé duma jël pour jangal rek né waxtu julli bu jotté ñepp dañ wara julli
1: ah ok moy yoon dé
6: wa di len jaajeufal waxtane amna solo trop
1: dan nañ jërëjëf
6: yann yalla dem téngi ci yoon
1: amin ya rabbi amin amin
6: jërëjëf sukran lak
1: ay wa jërëjëf Moussa ñu ngi koy jaajeufal bu baax ki sohna Khadija ki dama ko ñëw nak ci julli ku fonku julli ngi ni dañu amna programme yo xamné dañ fa dé dajé té ñi may gis ñu jog dig bobu nu ñu mëna jog dem julli ji bari wut
2: deug
1: té mom sa yu nek rek dama koy gis
2: gis mu deug
1: wax deug yalla
2: sante
1: yalla yalla jappalé ñëpp
2: amin yalla amin
1: té loolu la té loolu la doon wax rek ci misal bobu mo woné won ki nga xamné dafa sanni ci déram gi ci geej gi julli ko xam nga né ko fonku julli la ko faratal julli la légi nak yow mi koy séti war nga melni mom wa soko mën ta jot sax wallahi top ko bu doxé nga dox bu taxawé nga taxaw ata ki nga xamné nak daf né julli mu ngi melni bop ci jëm buñ ko daggé rek borom dé ko xam nga né ko xam nga né du foyé julli kon mu ngi nonu bokna dal buñuy kër kër yi ak lu manti doon julli dal nañ ko def dama dégg ben oustaz buy waxtaan mu né nit ñi mom fim toll ni man nañu kër kër yi mu jaral leen out pass fu nañu dugg waye jaaka ji nga xamne mu ngi seen pegg kër pour ñu taxaw fa problème la buñ fa taxawé dejj la wala tak
2: subhanallah
1: doyna war dé ñu war nañu dimbalé dé
2: lol sax
1: wallahi war nañu dimbalé ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
7: assalamu
1: alaykum wa alaykum
7: salam
1: jaama rek alhamdullilah
7: lañu jaam
1: naam
7: astu jaam la
1: astu jaam
7: waaw
1: okay jaam xali bay wil
2: astu jaam
1: okay jaam
7: nayende
2: ñing rek
1: alhamdullilah
7: ah c'est programme bi neex na xari bay
2: jere jef jaam
7: wala yalla may ñi deg sopp rek
2: amin ya rabbi amin
7: barka alquran karim
2: amin ya rabbi amin
7: yalla may fon meye
2: amin ya rabbi amin
7: barka alquran barka salatu fatih
2: amin ya rabbi amin
7: waade bi amna solo lo ñu koy top ñu koy deg
2: jere jef yalla andak deg
7: top xari ba ajeru su bay fa ndu ba aw ya ko nekke do sama xari nekk ci su jaraaj
2: degala
7: way na xari bay ma ngi siyaru so ya bu baax baax
2: ngi lay def la ziyara bi mu ngi lay degge
7: yalla sam ko
2: amin ya rab amin
7: momit wurtu ko lol
2: amin ya rab amin
7: barke dembu rek ni wona ma fess ci ni
2: degala
7: mu ne asu ca mu ne ko na mu ne man dox mi de mo la tere ni ci kër bi nga xamne deug lolou mom ah ma ngi koy sante dal diko gërem
2: xali degala
7: njabot gi la yalla jox yalla yalla barkele
2: amin ya rab amin
7: way borle barkele ko gën yalla yalla joxo barke
2: amin ya rab amin
7: way lamin ca ni ngi koy ñaanal yalla bu baax
1: amin way
7: ko bi nga xamne bay ala ci am sankam ku ngi koy yëkëte wo rek deug mu ko fay tek momi tam
2: degala
7: deug ni ngi koy ñaanal yalla bu baax momi
2: degala
7: njabot gi ko yalla jox yalla neen yalla barke
2: amin ya rab
7: ser ak ci batin
1: amin amin ya rabbi
7: barke alquran barke mawlana fi ibrahim ya rabbi
1: amin ya rabbi amin
7: ko ko ni koy ñaanal yalla bu baax ni fele medina bay
2: waaw
7: yeneen gam mo ren yeneen teye go de
1: amin amin ya rabbi
7: barke mawlana fi ibrahim ya rabbi
2: amin jerejef way Aissatou Thiam
1: ay Aissatou Thiam jerejef
2: ko moy Aissatou Thiam bi malay faral di wax ne Seti Mame Bawu Tounkara la fere ci Seigne Waladji ak Yassine Abou Gueye moy nit ko am ité ku baax ku bëgg diina wax deug yalla suma yaay daf may wax heure bu nek ne mom sa yu programme bi jexé fokk mu sol ay dalam dem ba ci suma yaay ndokeliko ñaanal ko ñaanal laadma wax deug yalla yalla nga dogal nak mu kol ci redeu bay es mo ndom mom heure bu nek rek mu may kol mang koy nuyu bu baakha baax contane ci mom lol
8: people
1: assalamu alaykum assalamu alaykum
9: alaykum assalam
1: ayta oncle mom
9: wa mané ki nga wonu mam bambala
1: waaw
9: akuna gaay dañ ko ne yaane do togn sa borom te do togn sa morom
1: waaw
9: waxu julli jotna so julli uddi nga togn sa borom te sunu gaal gi so fi julli uddi ñu togn ala saani der bi ci geej gi julli fa
1: waaw
9: man la ko demé ni mako dégé
1: ok
9: ana jërëjëf
1: baxna jërëjëf jërëjëf oncle mo ci léral bi amna solo xamna dañ doon woné rek né comme ki nga xamné yité jim am ba tek der ba fofu yoy war nga am yité joy pour yow tego der yow gi doxul sa digënté yak ji war nga mëna dem julli ji assalamu alaykum
10: allo alaykum salam
1: allo oncle Koly Faye
10: jërëjëf
1: wa kay jërëjëf Faye
8: ya oustaz ma ngi la nuyu
2: ñu ngi lay ziar ñu ngi lay fay bu baax
8: ah dama len di topale
2: deug la
8: ci jawara ak ki bay matar yeb dama di doko
1: ndeysan
8: way té mom lima gëna contane ro waaw bay matar dafa laal suma xol bi li tax mané dafa laal suma xol moy suma bena tante suma yaay bu ndaw suma rakki yaay fay anti Aisha anti Aisha fay waaw bam laalé Aisha rek suma xel dem fi anti Aisha di rakka ci ñoom naka la du anti hadi fay bu ci sé ak ñoom mo du ñoom Jibril yeen li ni long street waye da nga gis ni definitely no laal na ma
1: machallah
8: content na torop
1: ñu la content mo
8: million sax ñone ko ko
1: ah ok ndeysan
8: waaw ya oustad jambar nga
2: waaw
8: dama lay ndé topale
2: jerejeuf
8: yalla né yalla gina jappalé
1: amin waay
8: amin merci
1: jerejeuf jerejeuf oncle Kolifay xamna né waxtaan bi duguna ko parce que tay mom dafa jaar ci xewi rek duma ko wax dafa jaar ci yone bi waye tay mom waccu talibi onkul tay mom machallah ñu bayila nga tagato waxtu jeexna tag ba benen aljuma jamm inshallah
2: kon señ lamine rek ñu jaajeufal ñi nga xamne jot nañu duggu ak ñi bëggona duggu ta mënu ñu duggu waye yow tamit nak dila sante bu baaxa baax dila gëreem di wax ne amulo morom ndax mbokk yi ñi ngi leena wax ne lepp lo xamne battale ngeen ko rek ci mom exina ci ñun jot nañ ci mom moko bañ ba soko wéfé sa carte bi yépp daf la ko sénalé war sénalé ndomba bi lool yépp pour bëgg la woon rek la ni la démé wax deug yalla am nañu xamné itamin ah mën nañu gor gorlu waye suñu aggé ci fannu gogu pour ñu matalé ko nonu du yomb kon lool tamit neñ leen ko sédel bu baax ci mom wax deug kéré sa waxtaan na ci ak sama borom kër diko ko wax ñu koy sante bu ñu la ci sante bu baaxa baax wa di nuyu itamin sama bajeen kané touré nga xamné magiss mom pala mu ngi sé kër ga fofu non wax deug yalla mom sa ayo démé da ngay gis fekk mu jël rojo bi gaganoko
1: té
2: musuma koy ziaré fi ci programme waye musut ko mettul musul mako tawatal musut ko wax kon nga xamné mom daf koy deglu té yalla rek tax mom tam ñu koy ñaanal yalla guddal fanam yagal ko fi
1: amin
2: deugral taxawayam ak képp ku melni mom
1: amin ya rabbi
2: di ñaanal itamin suñu wa kër nga xamné Baye Cheikh Omar Touré radiyallahu anhu mom itamin bisi tay bi la yalla dogalon mu gennon aduna mu 28 august si 96 kon mbokk talibé sax amna lén lu nekk ci kër ga donte né ziaré bi tay bisi tay bi lañ ko daan def waye biñu gisé né dal daf dé nekk ci newet lool di xala metti ganni ak top tolé nak yoy
1: ci
2: lañ waxtaan toxal ko diko def ci maj wala april waye amna len talibe yo xamne ñom ba legi ñom su bis bi jotté fokk ñu ñëwaat fédeli waat ko léré ñaanalaat néméku waat ak njabot gi kon ñoo ñu tamit ñu ngi lenay ñaanal bu baax di ñaanal tamit aji jitu ji yalla yeeram ko yegal ko taas mi ci barkem ak mbolem kum fa fek ak ko fa fek yaram di ziaré ñep waye di xassal nuyu itamin suma jëkkeer jo xamne Maymuna Touré lañ koy wax muy doomi Baye Cheikh Omar Touré nek ci Kara ñewoon ci gamu gi Seigne Lamine indi walel ma complete bo xamne ma sha Allah moko xoti waaw man ak mom ñu nurole ko
1: ma sha Allah
2: mu ñuy liggey tay ciere yi biñ ne eleg la gamu gi ba ci guddigi mu ekiti yire be dama chéri am bi mom eleg ñun ñaar ñokoy asbe sol ko ci bisi gamu gi muy yire bo xamne mbollem yire mi neex na ma de waye bobu mom khas la waaw parce que dafa ma dugg dal wax deug yalla ma ngi koy ñaanal momi tamine nim sédélé sama xol yann ko yalla sédélé xolam
1: amin ya rabbi
2: nima bété yire bobu yann ko tiketi maka bété
1: machallah amin
2: defal ko ay magam ak mbollem ku nekk ci kër gi
1: ñu
2: la lay ñaanal ñep di nuyu ñep di ziaré ñep di balu ñep ak di len jéggalu di len wax na sen bokk talibé rek Khadijatu Babacar Touré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu jerejeuf sohna kharija jerejeuf mbokk yi ñu doon deglu jox leen dig dajé benen aljuma jamm wa akhiru dakhuna alhamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax dak gu and xiwal yalla tour ko ci askanu senegal gambia ci kanam da ngeen ñu deg fofu ci pipeline inshallah rabbi indi leen lepp lu fa rusé ci jiluk aljuma gi jeregen jeuf ci deglu bu rafet
11: Talk more, laugh harder, and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial star 135 hash, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135 hash now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa. Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
12: Mbajing olu atul minke muna fankumium lanula. Kibari kumari mbafele, almanya na njina la mina.
13: Kabonyi September karo tili nanula. Gambia be telephone number lafala le kabon number wara ula kata number konanto. Pur kumium number dung, number men lafata je waleng 860. Walem nyintiko, lafaro nyinko la, nibe kumium number kumandila. Ibe 86 le follow mala, jana marila number ilafta men kumandila.
12: Kumium.
13: Kumium.
12: Alla simkar kilo nyinomo. Alla number kilo nyinomo. Ibadati la ni 86 dela. Nimi lafta kibar kutan sotla nyintu. Isi yang kumandi. 111. Kumium. Kumium. We are better together.
14: Tiara powder drink is that refreshing drink that everyone loves. One sachet of Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruity drink, and there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors: orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolves quickly, and tastes great. Made by Foster Clarks in Europe and brought to you by MFH Group Gambia. Tiara can be found in all corner shops, mini markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sip.
15: I love Tiara because it's the best.
16: Do you want to win loads of cash by just answering questions? Then join the Africell Win Highest promotion today. It's easy to participate. Simply send SUB to 44444 for $3 is right per day. Answer the daily questions and stand a chance to win exciting cash prizes. Here is how it works. Every correct answer earns you 5 points. The more questions you answer correctly, the more points you collect. And the more points you earn, the greater your chances of winning big cash prizes. Don't miss the Win Highly Show, Monday to Thursday at 1 p.m. Fridays at 4 p.m. On Saturdays at 5 p.m. upwards. Catch all the excitement live on Avril Radio and across all our social media platforms. So what are you waiting for? Send SUB to 4444 today for just $3 per day. Start answering questions, collect points, and win Hallis with Africell. Africell win Hallis. Answer, earn points, and win big.
11: Africell, Nyoko Yor.